yamthoyta gyan ngqhi tsitsika e aqeqe kulanga egenxa ti khothoda ki yanda qhama kwa nqa mjuma aqhumi uwanga ukhwasa a msira ki maso anqhe amke kawisi sikya qala twa ke ceke mke wola ncama

Yemi samo soe kige kang ekem ke wola unka kri ta chi kwayan ta kwasa kula ta chi pangi kula ti ta kriti ta wasa kem ko program ke wola ta ke kong kang supa firma ni tem ko program fam ka program ni kresam chi mai ha kong hom ke wola

0: Yen ki kong siwa ki excuse em yang he ang kamwasi si kukubin kang he ahanam king wami fresto magumbu dewe mecha ta kes akwi ke kai he yi he wang lok om hm dege kuke trai ke chu ke kling kang he wa besteren zuma ya kani kona ke kung asi kwang ke derban ta kwaza natal ng ay police kang kuya hanak o polong nga kwaza ang dege yi he wang lok yi si ke wang la ke wang grupu yin ke wa diben e fa fi ke chukuna ke ka e yin lok on de ke ka wang ke kang ke chung he de ku ke thayim ta ta wang le ngi ngui ku ne ko la mon ke sula ta da ba de ma si ge den he de ke mon ke sula ke ka e he si ge gwa ge ti ga sip tele khun nam i dri ge hin yin ke ge chung sip tele khuna si ke ngi ta ge ti de ya ka e ge o he leya ngsi gge waistin kukalin ngai ta kula chi thoi ngsi kin kin am ta minister yang he wa lan bu wa veli o kambum ahane yak tang ui ta kin ama muku o hm yai he kagani ne ka chalu hi o mandala wi ang jili ke understand purti ke biologi se ya chiwisi ka kungum u Jacob Maduma kagani ni ka ngasi ke utkhaya ka ke wachi jala muku o hun kula kondisa ka ngagi ka thaiga he wa chin he no ki khunkhui ke ngai me ka di song program sigeda tu muku o hun turut agang department de ta parliament de ai portfolio committee ke vi koma ka he wa plasiga igge da ku kun ya kimchi makang igge ta ke panga khama khui kingol ngka ke disong wa ne me kan he gya khim ta understand purti ke chu si si kan si tu a o u a ti gani ni ka ng ka si ki a kham sung u ta disong yi ko di sam ku o hum ta ka eng hum gya na ko e ta disong ke fa im fir ta kha randi ke yang e si ki ta ang kwa ta pale su ya ng ka si ki a kham sung u ya thuta ka ge thuta ge chu khama khim ta kong yin tu na khmal yin ka di sam ke kama argentina ne wa ke turkey ya khuna es ke o e ge wana e ng si ke mu ku o hu ke ka ng si ge gur kham ku chang ka chung haum ta ra ti he ku a kham sung u yung ga kang he wang hung garak om ta ka is gin khuna sit africa ngdharak oya heku afisa thama khuya chibisi ka ku kharang hm meka ready enawa ke jinui ang hisa ko panga ku ki ma humoti ke jiboti ya gani khuna ke us africa khone ke jo thama khuem rati ng director ke africa ya chon angela quintal ta ngalemang kamcha asis kam feeling ya chon ke chusiga aga giga gul kham gu cha ke garin ga cha ga ne sit ko giga nghi ta age ta ng tagi ka wachi ga he ko chi tam ta ready na wa ke mamuti na tam skin khuna sa ta sagi ka i sung ki ka si ke khale sa kin khula ready ngali man sit africa ya diwi ta si uta chiam ng to la si america khrunlan ne wa ke denmark ta kama kaka hi wa chulu gaga hi ge tegini ko hi america asin ta tulopa basi sin ya cha ke arctic ya gani khuna hi ge ta amandala ke ke hotoni denmark ke gani ka hi wa khronland khuna hi ge hi amandalam tram ta khun tegini ka ke chibisi se ke fie en ai kan thau jango ke new york khuna ge hane kan ko ida ke america nga ta sing ga gani ka o jalo ga e ai gi ta atik agdan ko hi tulopa tuta apanga khama khu gi gani ka ta denmark ai vanga minister ya he wa mete frederiksen ene wa ke khrunan ai minister jens frederik nielsen ta kama ke khu gi ta gi agdan ke kai hi chibisi chibga gya jara khama khu angole dri wisi se ka kem ke kam kun ek rasi wala wa ah dil sam kun nim
1: Kama siyewe kutaw sis kamini tenki ekska FM usi karahwa kaming ti tahwanong siyewe iri bori e kumsa bori siyewe iri kwe ti ti ti trasil katimbum kam tuwa kamaku ate tinyaka o ting aku tesana ting o kawku te tingka kaisiki bester into zuma ki north ani derban de om ko julun natal si di polisi o ka yema ti ko a pol ma khwaja nga ti o ti kwe an grupu ni faifu di ko an ayi ki te ukuri na tien tu aku tesan ti kam shika o tim no ka ku ti ti akim ku ma awa ka o ti no gako ko an o di ndaspatra oka asika ite yo no ku dri an aish waha wiku tuku spatra ka kukai no o di no akushi inyoko te ting ehe aywe no karo hoita kwe tamaka hambe ha aku anki menestra achara di an veli au kampu ngate kwehe aki kawo ha manda o an di an biologise produkte ki jeku madumu kai akwe tim chaka kwana atahin tim kwana chu kwen back enclosure te kri de venda shuhe kumo kumusha departement de an parlament de shu portfolio komitee chara kwen ya an karatam na takhana awin ki kunye ko to ya ka programme no an honor desport biologische producte ji a ji nte sika aki ngom shan vere tim kamati vendo han 45 grandi sai si kun ka ti gwem no presi khabana ka tu shan gwem yanan tuna million venda ji Argentinia takono terkeye ta anka woi gwem no jonga he se guta kumum ki enye mokati kwe ahe ha arati he ngi tau ane shija yurnal listed ane jatlo wutu he ngi khui yutwa he sit Afrika sidi ki yurnal listed di am Amerika ready takono kwe an kuki ma maut da jibudi ki us Afrika ne ja dowa tim rati he rati ki direktir Afrika om Angela Quinto firi e sai si kiangwi tim aki a chanu tibenga oki ta a ka tim ready ta kono ma maut ta wika e hui yu rati e u berha ntaka ready aki South Africa ka aka kwanu kam kara hui tim buri shikhir wem VSA Groenlandi tano Denmark ta aki khanwa shan go kash u ko ma ka asaina khatin America go kam kwa aminga o a Arctic ane jango ngum tam no Denmark gwanam ka aki Groenland se te kai kwa tin Trump China ti fi en kim chu ni kai jang ti New York ku kina an kara tin America nyama ku question ha yete an ami basi si sa an an jang ngaho gwe ngamo gwe no dien si dinyam ka minister an Mathieu Frederiksen takono Groenland si di Ocean a Jens Frederik Nielsen takomo kai Dorotim na komiti chaka kwana hen dri unji ante kare ko kunka tem bori tu exam takono akha am xka fm ki takono test khabana komo gwem

Listen to your heart, Wamuso. Ngayika, kimke, walang kuma eh. Msara ke, siwing antik na wa, 44 ke konke rado XKFM, tetem tenene atuk nga. Mkopur khrama kom ke coffee teti teti at nga e coffee ta wala gisen ka awasi hinta uda ta mta ki nga siki driri karaka watama ta teti a e mga uung mta me chik da tu ma hi mtua hong siya hi mtua uwa chike he matu uwa ta mta ki ta ki driri karaka atama ta mo awasi ka kawisi siki akala tuwa ke mke wala kuma he maha sika ma kaya mkopur khrama ike atong Hola tsetse tsama khona ngaba a ya qwa a goma ka msaqe ngumusisi ya tsaka ya khoki e a qonqa ntseke mhm ke wola nka wa ya qwa a tsusisi ke a qala tuwa ka ntseke mhm ke xa ke tsama ntse to mqwa mqoma msika ma e COVID 18 tete a tsang a coffee ngo klikli hong hita me tsi dyi a tswa ngi a sia tsira ke tete sana ya hanka ha sim a ka tete m ka sia nga driri kona u ta ka wa tene ngwa ka ngo a tswa ngo o ka ngi tsima a o wa tsike mwa kwa kwa masa platform te a ge kam ki mo so

Ya mi samo sun ngai ke ge ka ke mke wolang ma ng a kom te ke African dreams wo mo su mi sa ke ke ka m ke wolang ma e ka em tane ne a chu ngom ko program ta sa ke ngomusi si a ke ke mke wola ye ma si ka ma qiyam.

0: Tsame ach amoron exka FMO tsame nge ti tahon ach ire bori de komsha bori ach ire kwe tiye de ti traso katemum ntimbamba kat kha keke tina an polisana gwanam kha kha siyeta kiti yalf de kwe an uika esu uika I see Kwamakuta, Siki, Satan, and Derbanes, or she cow 20 can. Yavatin, 14 de quay, I see o a jiku, taki, tesiki, a caratin, tahon groupu, teha quica, akiatin, tahon ana, te carotin, quirina, otina, una, bori, takuna, a carata, nakunata, see. Na aki khano he ek am kai he areti no akwa te hisana tim anami te kai kana ngoti na khano he ete darana ti tinu te ha khutwa ye kana ti no karo tim ek am kulin shwe te khana no ga ka ha gla ko kwe te ma ye te oti na ki ha ha oti no tuye kwe te ma ja kamara ka kana ku tuye khata umutu an karo kau tuin tin kham politika parate ji ta khunu ku tuye khate ko darshan karatina kana ko roi khata 4 november ko ro kushi ni athamate su he em ana aki khanu he sitye kene gwin e sika kankya tik eh kuruku na ta iten ana kya ti kuruku an kwi kishana kya in kara kan ja kumtam tameng he aki ni a kuruku ka tin an kana ki ana shi ku ta ko gallery estate ki medran di o ste kun ka gwim nu ya ba ma ti aki kuruku shu te an kara te nyam shana ka ti ana kwi ha ga nu ana kya ti we an ja shin a ku of che che ku hun kara ta kama te koro kui kim nung matietu he aki ko te kui kui a kui we kui kudi am ku a iye te kom kom we ta tiku he tu parate ji khaju he a koro ku ju amba paraji nga koi tite jiki jau ka rita tim no tu parate ji kunji ta khono a kutia kana ji khano ji a tui ma te kham parte ye ji a ji we o te we ji a ja sinu barakai gobe ti o te gobe a khamate koro kui kim ye f f u khasu he e kai ku a te ting ki a kara ting khana a ja sinu a ja khana u kui he em a mate tu shika mung ma gwim na ku ngai shana gwim no metru shiki aki khana kya te ngutiku ngu khana ngu koroitam parte isi di burger mister kandidati a sem matais nga te EFFU kasi unyam ka eji am honar te siyeti jiu he e amu magwe na ko khan umba prako ji kom kara magwe takona jau ji khan jau to jitamaha khana chaka kara jaroma gu ka ji mu gwem takon khana agar we o te khu a jawo ki a jawo ji o te no te kan gari ta gu ham bori se khri o ham Trump administration ke ti kama ti kuri khabana kha 17 days in 500 ti di khu a kyan ko ko shi ko ko fies a ka te ti de khana doroma gwe ni do ko ko ti kwa ko ni South Africa siki te ko na khana doroma sham CBS abori kona shwe ti kona no department and vigilance sesa ka kona ni ta he karati aki khana tleti kwa kwara anje shinu ni kuri shiki ko october kinyam ta ku kona ngo te twitter no aki 500 million sasi dollar ngo shi di ha ku ngo gwe no nge kwa 13 days in South Africa kona no nyam ka group mai nge nge tin kuri fi is a ka si tin South Africa America ya ba jitin Afrika kwena anja mshobo di kwena kakana ata hiyete tamiyete edo wote we minister man internasional betrekking komam Ronald Lamola ama ni program kwena aka RDM miet anja ah anja sinu boronga mushoboko ho am ah anja hinye ditam bori kwe kametine kam atakon XK FMK takono testa khamana kumogwe
1: 5 minute ke tonga akhi XK FM yang hi ahanam ken wami fresto mogombo ta polisa kainini ka iteni gya ko ehe ti thon i alfuin na ke tu ke chungke kwa makuta ke kuti kwe derbar kuna se ke thon am ta ka ehe si ge he akhamsu ko ka wisi se ta ti thon i fierti ni chungka ngi ke khuwa ke ziko ya gani khona dan gulupu chingai git e ngao digi tawang nawi kang de ku ngma da ku tham ta sokum yin he o yi he sike wan hula dan hum dharak o yin he gya ko e hlangi kunisa kuna aya ngang da ki ji thoi ng ta chung yi ke khuwa yi ke wa sokung ngwa khwe ina wa ki yin he tom khama khwe e yu si si ke kang e ta yi ke khot nga ki ga ng de ko ge si ga ma ge ka he ngai king ng de ge ga ng ngai ge kang ng nga ku ke tra yim ku ji ge he so go hm a na ko kang ku i da chi ding ngi yang ki gi ya chung kang ka ng ne thang ke wa ga cham ta chi thon ngi ya hi si ke tra ki chua den de chu ge am tagai kama sang hmi he wa hangulang aga wi political party enda ba ke yi monik ke hani esi o hung hangulai ke fir november ke municipal hangula kan hung achi de kai kam ka ngi de ge ta atikin khanu yi he wa hangula chi ki kan hung an khau kwa yi plin na wi o hung sin nga ta turung hang wa chi yu lo hung tani jala to kan la game ta chi bi si ka ga kala hangula komisi ke galaga ya estate ke mitran de khuna sidde ge dat in aga ge gan ta yi pulin na ba yi o hun khani un ke ka he de ge atikin yi he yi vi ko ma ka he wa hangulan ka gai ge tin aga gan pi ko pulin na ba yi tin an na ba ka ki chi ga wa wa he na ba ki chi kho ko khu o parti gi hun ku gi ka uzala ta khani ing ge vitan sikin kwen e tani kang kwi kang hewa no ga gai koplin na wait in agan parti gen ai plakati ya he wa hangulan ga wi ga ui koplin na wi yo wa he na waki uzala kang hewa parti gen ku he na waki chike he a khang he parti gen yu uzala ga tin ai wi ko ma ga jan parti yeng haliman ko gi ka kham chi si ka ngi ka khma vita ya ngasi ki thong sing au sui ki hangula ka ngung achi gdem. Ta i FF khote mani koka kanko ka kwe i ge da ki hani kanko i da ki kawisi si ka nghe a uwa vita ya ku ka kuma ene wa ki i moni tle ku sing ka mali ku ka ba yi ki metru ya chon ka wachi ki gya guli kama ku ka nga o hong kula ka wisi a hangula yi partin i bergeri mister ti thua sem matia se an ngande ke EFF da vanga honor ti kam ki kang he chibisi get agan ni manang wisi sing di ta ti kam sing balewa vi ko ma yidi bi of jala municipal vi ko ma panga ka ti thoblin na wa yi o ngwe ti agan ni ti thoying he to ku apanga igita ahana wa vi ko mam tam hm ikolasi belewa yang he wa trambuwa geda tu hun khade kaun ho chi de khande 17 days in 500 ti chi thoin he wa chi thot ta og sit african ya chon si om na hun yi wa america ngole moku ong u gama ka wasi ge a khamsing u yi he wa sit africa chi thot ta o ngasim ta cbs in hum hanak au geta hanan hum ta ki department de yi he wa ngole ngeng ku pangang nawa ta kongresi chipsi sika ngi ke kon ya ta manira ke khoje ye chon khali git a khamsung u chipsi sika ong ngang ke october ye ngi Tatak yakwi malikansa wuzela wa $500 million kang dri desindisit Africa chitwa vangang agangulupu may ki kawandang kitong ki America kuna yi kitawa tasit Africa America kang uigi gehe at in agang dagi chitwa kawin hi wa sit Africa chitwa ki wala yang hi wa msuwa wa ki kutam singa yi hi gya kutama kwe tiga ngulin ka ng yi geta ngantaki kakawa chi teng teng chike hi America gya singko kam ta ministry yang hi wangulin ngengu gaya kwa angku pangang ngawa Ronald Lamola geta ngantaki program yang hi America gi at in agang kawi gi at kam sing uya kang hui geta a uwa msuwa hmm gya yang hi kikong tatwa gi ka asing chi teng teng kaya mga gam kong ay kurasi nga siki wala watin dura sam kong ngayon.

Ya me samo sung nga ge ka ge ke wola ma e ta te te ma sa e ka u si si ge a tala tu wa ka ge ke ka ke tam ma m se de ge ke ka kwe de ge ti ge ngol ngun ka khu ga kha kha ga khu ga kha kha ka nga ta de chi si ti ka ka chi si ge chi van ma si sa ya chi ya chi gung ya chi nge ya chi ngun van tem partira nge wa thong a wa ka ka ngun ku ta ya ge ta ku la ta ge ta ku la ta ka tho te ki o ka hong nun to to to ka ngai tse ke ka o ko ta mo hong sen ka e ka ba sen tse thong ni ma ka ya tso ka ni ka la tu u ya ya ya u ka o ka nga a te wa ke o sweetly of u ka wa ya ka e ka ma kwe nga gwa ka te wa sweetly ka ba se ta wa ya a to ha gwa hong te ka sweetly tse ya tu mo ka ya sen of u da wa ma gwa ke kwe tse ya ma si sa ke ka koko manga o jawa da wana gute ga suite le tsa tshimo wa tsike ka hong hong sen ka e am deve hong ha itse ke tsha o kwa wa tsike ma kwa ntho.

tsamatine tsa mogo xka fm ke tagwana 10 e re bori ya komsha bori 10 re kwe tie 30 tresel ka temona di mamba ka tha ke tete na am polisha na kwa jilu na tao ki nga ten si kao ku he a tesa na ti he ti alfa di kwe a uka si uika an o ti he kwa makuta ki sait ane derban de om khana amu te anja bende aku te tinta police uka a ka te khwe a robert t ne chaunda na te group a ki fear tin di khwe am ya ko ta ko ai shiki te ko namuna tin ji ko ta ki tinga oi ki tinu dri te ra ko to ya tin a ki ta khono nyamo ko te karo tin tin di khwe a ki ta kaha khwe te maha ye te o ti awaham ne chaunda a ka te firi di khwe a ki spatra ka gui ko kya ka tim no kwi kha a o ti e kam ama ngwa tim e si a hi shana tim khwe gwana mka kha se sa ite polishana a ki ngi ku ji a te shan ti yo a se sa kwe ang kwana ana a karatin ina siye kutako te ku asesa kumu dam kana khani ki iye te aki anja shinu nita ka kwe ya ingi ita te kwe a aki nyama kwa kuti kunka te dam ne cha wunda a ka te khana anja shinu mungu tewe aki kao ku ingi hem te sana ti hem anja shinu anja abende atia urutin tam box barakhe kaka ohe yitin e kwichawo a karata aki kwa shane ti ko kara ko ti ya te kaye ti kayem no firi ko amborunga kaite aki kawo kushi atesana tin si o raiher park ki usaran de anejam cam polisi ki jawo to khwe an cam di khwe an te o tim Reagan Collins Jamal Meyer Elvenu Crawford takhono McFarlan 40 te se e wo hwiti o cam ga ko sha de ki takhono cam a ki e te tui e khwe di ki bende ni a ko te ti kam te or ti am nungge tingwem ki kwao ko te ting kwao ko ahem borunga ko anse e wo hwiti aki si ngwo tin ng sa hinye ti no khuwo ti ta tron kar e wo tin kha aki o le sin si te an te di khawo a te ane ko te kun Polisi na KwaZulu Natal ki itukweni o Iyungu district ki amungu timanga uji ankaratkhana ko ji politike aku ati uji o tamakhatishan ditate ji no nta korokwe khamati kwa iete anga uji ankaratere ditate 4 November korokushin khamati shiki nehe politike in uji te tin ukuisha hinji tesana tin

Ganga are soto tende go an soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga kawe ka go tsana gwa e ga tore tsam ga tsama ga soto ga ga ditango ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te

Tishi cha si nyam khu ma nyam kwa ya kwa ka kho kwa ka be na kho kwa a ma cha te kwa ka a shin ti ti ka a ma ti sha ku mo kwa la khu nu a ha che ka kara te nu che ma ha ta che a ki na tv tv tv be ya ti sha ku a tata khu na te hi mo kwa na ki te ma te ti ta kho kwa te te kwa mo ngi ta khu ni ya ti ka ma te mo ku mo ban tata kuna hiya ting tata kuna yan ngam kona ki amate ana kho hin huji a ke shore ko ta kwa am kar go mam kho am kho ti ko te kai i kai cha kai ni cha na ho ho jan e ma ni ma cha kam ki kha jan tata ko mo ditamathi ya na ag jan ding ane hin kote hin khona kha qami na ta hin hin khona kha qami ta khoma ya hun kho shewi kote ko hin hin kama she u khoma ta di khana te mi ta hin ta khoma ya kha ta kho e an khona mi no dau ka u ta khona mi no ti ma ya ta khoma she wa ka ho kho khoma ya kha ngu yi kote ko ngama hin kote ko hin ha mta mama mo ta ko cha ko tin hu ji a aga ting hu ja devu na khunu ja ma khu sha thana ma ku ika te hu ja devu na khunu ja ma cha kam an ga he kham gu ya thong tu ga he cha kam kya nya khwa ta ta ku ne ten a ta ku ni ya de mo da nga ma chok ala khwa ni ti tho ru na ku ti ko chok ru ko ti ya chi chok a we a ma cha mu ti hi ke ma a ta kya ka ra ti ta ka shi wi ya khwa hu u ta bi ka bi shi na nu kha shi khwe da me ka ro an tu an kwa khon thate him kwana ki tuji kwenu tuji an tuji kwenu tuji an tate kwana ki to komsha kwidam di maya khu ha goku goku ni to kom ko asan ba ka shi bi ak ya khota ko shi di twa ta di khana te khan khan ta hindi sim kon ma ko shi di twa ya khwa ak ka bi ka bi shi nai nu hai kom kala ta ta shi no ti ni ta lu ai mu ka u ka sha ma ham be kum ki he khu di ja khu ta ki ari ko khaba na shi ka ni ko shi ko mo ku ka sha na ta ti ngi re na ta ti sha amu ya nga to no ti dang ya tra no u ti ya ha ka ni a di tsona ki a ta ve ta ve shi na ni ti mu shi ni ta ta kam mu ya ko a ki ga wan mu kam ka ni a di ka ya no kam a ka ni ma tso ma sha re ka u tso ka u ka u ge wa ti ka ti di tso a ge wa ti ka ta u kam a ta mu ka tso mu ti khwa ti ya ha khu da ma nu ya to ta ma to ko ma a nu a ki ka shi bi ka ve na ti ka shi bi ba ta ka shi mu khu da ma go go go go ti ngwa ya khwa ni ya ti khu li o ha ri o ha ta ti khu da ma nu ya

tsame temono o ntwe ire te ke tlamogwa xka fm sekino te o buri a tagwana tse sarati yafta ka punda dri mboronga khwena se mboronga o go hina hana tsa anu gbebe kara go di hi ata no aki mboronga skitin khwena vosimusi kat matlara no amboronga moite kwano ska teko landro sikaka o Pretoria siusiki kumota ta khono sikai khara ko khana ane a wota doroma ku a nano e kwasan ko kha kite ko kaiti khwe a khana matala mkhwe he jakane ta khono clouded masete ta khono given ma ko fenta nan firi kwena se ko mboronga kara ko thi ya di mboronga ka ya aki ha a mboronga tsa di a no mbapara di ngibi ngibi a ana ewo ho hi nna o ka tseka ho iko ke ya mwiti mboronga e mwiti kwano se tshonye ho iti ne gen 20 October ka matlala nema kham aninja khabana kha 14 ta khono 15 October khusana ko kaeka khona dikaeki ya tegwe musi o nwa manga go etie police commissary si a poleng dimpani a ka dikwane tsese ka 27 ta ga iri size se ko khara go ita go tloa ke mana sesa ta teko nge tega ka go tloa o ka tsese o ye ka 11 khwena a mo makukta siti ane Durban susiki ya kuye kumati kwa angu kutuwa kia mana kuhota ngurupu kwa 14 kwen ae kiteti na jiko shunga oiki andarana tinkamska 3 diteha kwa kwe angana ya kengam takono nitaha kawuti kanande kurikwe akimwete kwanu chati dimpane akatu kwanu hai tsone sa kha thung ka wote ngita kha tainu ung kwe ti khwe a musu o polisa ki kuye kha de khwe a non kuleleko pokane a ka tkhwano dimpane su twa ka he singo ke hem kwe kha ma ng khu si hisana ti se ke nge se khu a de no ka kam kwe a no nano polisa na a ka ta A N C na khana o ane a se ko qere khwata singo ngi mboronga se qweta ha he khana o khwena o tswensi go khanta ka yana ti go a tseu ka ka khwena o ka khana sikata ngi go stama khana ku ka a ka kwana he kuro ku a te ma ko hofuna khana o mboronga a se ko qere khwati khana o fie ka siwe a se ko kharati he a parte ye khashu ane ofie ka khona o qe a ana si khana o khwen tuna o tswenzi a ka ka vete khwe a ntwe go tshwara di kwana a ke khana e je khara kwa hin go khiri ka khoji ng dara ka san shu he a khan tunda a khiste si khwe a ana we ro tive no a go shu ntwe kwe ke henga hi sana di shu gongye manda kha e se ka parte shu o o kye ke ngwena a NCN suna ta khono national aid foreign committee na ta sie ko kae tin ta ko yodo ko es dorotin khana o kwa kuji a ke ko kunwa tinji khana kae kwa tin a tswenji ka se nena tin khoji an khwena o ji 6 municipality ti jingweki kuro ko kun ka ten ho funa a ke sori kuro ko kun ka te o a sei mama bolo ke khoma sika si a karata steko a ne khasa ne go doroka isu o tiken hi sana ta kam sika singo aki kuruku ate o ten khwena moko akwana sika go gana o hete ti kwe centurion ki no nimboronga he se siebe october em ka tshonya go ita go tseu ka ka khona di kae ke steko tsetseta Boris Sugeri o he France president ma Emmanuel Macron
ham kuyeta tamsika fie ensu o tu taita kwenye yoko kitinsiki hama swete ngetesika ha kwarasa nezara iku hai gaza skitama chaka vire haa tukwe hunwa teta Francis etremata ha kwe kousa tokarata Israel he a kwa na ngetesika ves uversu ane anaseko ho e kwae no ke hen e ana o go motetu jikuru go nye tinji a na khamye te kwa no hamasi khwena nyama ko ana a ka wo qobeta mekron tsou ama a ka te kha si moi ko nge go di go hoeta khama a ka te si kuri a tsangye kwa ta nuthia khwena a go palestine a he go khaik e kha doropata Macron akat kwa khano kehe ngo nka o jinweji mu akha tamakhano ngqesika se ko huo kwa he kwa na he khusi hisana ta gaza ki hak chakave kwa naska Macron akat kwa khano tu nka o jinweji a ne ngo kwarasan siteta te kwa he dino ngo khwen tama anka o sikitina ngo kwarasa nante ko kunkwa te dikhoeng tse ka gausanta atate o bore te ya ha ya khirikhire ngona khwana bore firi ire qamno de xka fm sikite ko tsetsa yena

0: Ngintanda wena wamthethe incane mntase ke owonjabule secamthe ke inkomo nqonqukeke excave mona ntshiya nqonqeke nirada ke mntase ke mthola ucwa khamtse ke mthukuchulo ke qala ke camchuma emsavike tshwanqe ma qhe mntase ke mthibisi makamtse ke pala pala cada kanti ni mntase singe ke mthase atitima ya ucaqwa ka wishi ke hicuma anqa mntase ke kamucho mthukuchulo culuka ke camchuma ya yacuma xaya wa yangpase mthanqethi ke mthase pala pala cada ka kawacama e yangtsana mntsa tradisi ya singe ka wishi hekang mtsapasi mtsa odzela o mtsapasi mtsa o khamsing nsing kamane kwaqa wa kamane kwapa nga tsara ka wisena khamsa ke kawa tsama ya no ka wisi ya tsama mtsa ke kule mithi ka wisena khamsa alo sa khama ka wisi ke tsitse a khanxe mtsa wa ke mtsa atiti a khwa ke a tsamtsara ka wisena mpasi mtsa o sing o tsiki kang a wa tsidela sing a khamsa dikhi tsala tsama ka emtsa atiti a tsop ka mtsa sendeke viki tsonge ka wa tsipala pala tsa o tsithwika ka kini tsike ka khwaqwa ka wishi si a khama ka wishi truta ka wishi tututa ka wishi a dzala khama ko ta tsike ka ka plani tsaka tse ka pasinga ko ka ni kona utsa wa ka ipasi ka mtsa singwa ke mtsa vhiki qatswa mtsa ke a khotsa mtsa tsuko tsuluka ke tsuma ka wishi si ke a dzala khama ko ka wishi ke a khotsa mtsa pasinga mtsa singe ka wishi na mtsa joy khama ko ke tsuma tsam ke a tsam tsa ke firin tona ka September ma tsama ndwa a wa tsamnga khama ko a ipasi mtsa wa jay khamo khoi om tsa khaw nga khamo khoi tsama tsi dzam tsa a ke dzumana ka wisena wa ke imse pala pala tsam tsa sing om tsa titi ka wisena om tsa khri o ka wisena om tsa o khama tsam tsa ka wisena om tsa zela tsam tsa tsa a ma kre ge ka wisise ke qala ke him tsa ke plani tsa qala ke imse thu tsa ya song ka ke ka mane kwa qo ka mpasi ka o ne ku gqoma inqola tsi titi tsi ke titi o tsekwa o tsike ka nga khri qo ka tsaya ncinde ke ka wisika ndwa wa tsike ka nga nqoma tsatsi o wa nqo jala qace ka wisena a o daga dama a a o daga ka kuya a dasi mo ka wisiki ka mane kwa kwa kwa tse ka bhani kwa tse ka ka dzi kwa tse ka dama kwa a long sa khama ka ke kono ta singo ke ka ngosi a tlinda ke a pasi a nqei ka wisiki a tlotsa a nqeng ka wisiki a o tsa ko ya ke khamkhama ko e ya ke khamkhama ko e ya ke long sa khama ko e ya afustan khama ka wisena nqinda ke tsike ka a sing kwa ko tsike afustan kwa ka wa ko e ka pasi a long sa khama nqeke ke tsik kamane ke khwa kamane ke tama ta kamane ke nga ka wisi ka ndwa a sing u ta pasi au dia ka kona pasi au nga hi ka wisi ka ndwa ke tsik tsxwamu a tisa a ke ya mu ya tinu tsik dza afra ke kamane khwa khwa tsi wisi si ma nga hi khama a nga le singa a pasi a nga hi ka wisi ka ndwa a pasi a singa u a pasi a kwa nga ya wa ke tsike ka khwa khwa tsike ka tam khwa ka wisi ka ndwa pasi a nga hi tsike a khwa kwa ngheo kwa ke ka tsike a khwa khawa kwa ke ka tsike pa sikang ya holong sa khama kwa ka mane kwa holong sa ka ta mane kwa ngheo ka ta manir ni kwa ma ka pa si ya go kwa ngwa ka wisa ndwa tsike ya atisa wa tsike ha frawa a tung ngi ke ka amane kwa tonga tsi khonwe amane ya go tsi khonwe ta amane ka go ngwa tsi khonwe ka wisa na kang ya tung ngi khama ta tsinga ka na ya atisa ta ke a ngeng o ko ya ke kam khama ko e kam khama ma ntsiwisi mo pa si mang ngi khama ko na ntsiwisi mo pa si malung sa khama kona mtsa kwe singe kwe a ke dzi he ke wa wa ke dzi ke kwa mo ke dzi ke long sa u ya ga ona tsi khonwe na a ona ya sing huma ka wisika ndwa tsa ka ga ni kona ta hati sa ke ni tsike ma sa ta ka ka kwe nga ta ka kwe ka kwe tsimo ka kwe nngo ko itse ma sa tswa ka ka mani ka ma tsili ni kwa ke kona ta a kwang ya ya ta ke tsike ka tsili khong ko o tsike ka tsili e tam ko ta ha long sa ka wisika ndwa ang ri ka ta ke ni ka mani khong ko ka ma tsili ni kwa ta khangwa ke tsike ka khongwa ke nge ka qau ka kwisi ka ndo akwa nda hangai u tikini tsike ka pasi ka bhanishi ka nge ko ka bhanishi ka khongwa tsike ka ki kai bhani ko tsike ka khongwa ka usiano ka ahalong sa ya ta hangai te ki tsiu tsike ka ki khongwa ka pasi ka ka pasi ka kona panga ka tsi ka pasi ka kona kulika ka ka tsi ngisi o ka ki amani kwa khaya ka ta amakre ka usiano amani kwa khaya ka ta ka jala ke tsike kang pasi au long sa kwaga tsike kang pasi au khai kwaga ngeke ke kang ing o ka nga si tsike kang pasi au panga kwono ka wa pasi ang tsike a respeki kwa tsike a panga kwono tsike a sa kwa wa koe he kang ka kam kama wa ke mtsa singe duma a ka tsama kwa ngam tsa ke mtsa pasi mtsa singe o ka wisa no ng singe ke tsima kang jala khama ram tsima kang pasi ka panga khama ka tsima kang pasi ka kang o ka e wa ka wisa ke a furva ka ka e ke duma tsam ka wisi ke a tsam tsa duma tsam ka wisi ya panga tsa duma ka ka tsam ka wisi ke e ka pasi a sing ya wa nne ke ke amania guaka amania khama ka wisi no amani agulicaka da katutu ta adzala amani agulicaka da katutu ta aklama katutu ta asing atutu ta asing hek wisena wacige kang pasi kang sa kuling nawa koi amsa copa sim sa ngon ali ka wisena doga gini amsa sing tiji ka kang amsa a gomi kam sa sing tiji ka kang amsa gulica da ka wisena ngon kaki cige kang pasi au sing kuaga wacige kang pasi au kuaga wa lungo sa kama ka wisena kaya akong ngay kang apasi atisa kaya akong ngay kang pasi kang agulica ka ehe ak nga ka wisena kang pasi akam tsisi ka ndoa wako e he kang alung sa kama ko e ka agulic kama ko ka afistan ka wisena taki tsige mang watu u tsige matu panga e u tsige matu jala e da maniri a e mapasi mapanga nga waka kuitam kuyo wako ingin kuy da tsige ma tsil kwa nga wako tsige ma gulic ka kwa ka mpasi masing haiti kwa ngay kaka yam saki ko em saki kam kam ko em sa alo sa kama kana kumi sim sa sa kan ko daga ko kka a ko ngam sa deki msa pasi msa sin hiti khong kalu kele ya dawa oi itse xa xa wa o ti bo mo pasi an hiti ke a go khong hiti a kan ko khong ya e hita to itse ya xa itse wisi si a dalia ko ya ndo pa sa tene hiti ke a go khong hiti a pang a go a go khong hiti ke itse a kan go kwa respecti yang respecti ya kausena kang wati no kama ko ke he kanga na kemu simsa sa agim sa kletlasa kuma he at a akon nom sa kuma he akango nom sa he akam sa ki ka mani kwankwa kama pasika ni kwankwa kama pasika ni kwankwa kama pasika ni panga ka tsi waki kana kemu simsa sa ti him sa kletlasa akon ham sa kim sa pasi tutu gu tsikong nga tutu gua tutu sa aya nga tutu sa akango nawa ni sa kango kai panga kausisi ke he kanga furwa ka tsi wa tsige kang kana kemusim sa sa kemusi msalo sa kama kana kemusi kang pasi ka panga ka tsi wa tsige kang mtsa kala kwa ya kang kara ka wisena kam tsi ke tsige he mtsa teni pasim tso singwa kwe mtsa awana kama ka wisena mtsa pasim tsa tutuku ka mtsa sa mtsa fita ta agumi ngam tsa pura ngi kumang ngi Em sa gitara ngi ndom tsa sa teke Donald a kam tsa ken Kim Tolile
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take a call, but please leave a message after the tone.

Ska FM 107 unxike nikara ke mtsake mtsake tora ncane ke cha mtsake ngimtholi le wa mtsafuta ncane mtsake wola ke ucecwe cha mtsake ke athu icemtsa ake fumene ndiharta khamanita ke simboya ndam tsasinge ke wisi qala ke mtsa titi maxwa ya ucaqo ncane mtsake mtsasinge ke wisi mtsa plan icha o ke wisi ke mtsa athu icha mtsasinge ne kwe e ka mtsa athu se khama ke wisi na wako e kana ka mtsa long se khama ya si ke wisi se ke man ya khwaqwa ke cemsi ngaqai wa mtsasade ke kana cemusi se he satu to agu kawisi kan dua ya acik kamsa gu kawisi kan ya acik kamsa mcai on satu to tasengi cige ikang jala wa pasi asing hi kiki cige kang acuk ka ucega ang watu ang hiti ki kuang masik kama kawisi na kuau kuang mukut tu se kama kawisi na da cige kang pasi musing ya kama ka o mafustan kama ka wa pasi apanga kawisi kan dua kiki cige kang pasi au sing kuaga o pasi au o kuaga o sing kuaga bangga kawisi siki akama kika waka jalaseng bangga kawisi siki ikang aseng o akama kaki chiki akwa gukwaka uchiki ikang akwa seng hea kwaka longsa kwaka hea ngoo hea akama kawisi siki na daka kwenye kika na kwenye kika ee msa tutu arespeki gani ku ee msa ki akama kama msa saate kika wisi na msa tutu awana ka ee waka jalaseng ka ya to to go kawisi ka e he atia a to to kham kawisi ka e he ka ngatia a truta asing o kawisi na va truta apang kawisi na a truta au jala kawisi na ra chi ka apa si au sing kwa ka o apa si au go kwa ka wa ko e a twa as angri kan ngang ta ki atis a mukulung sa tis a muku fustan tis a ngko na kang a to to go wa chi kwisi ka na chi ang ho to bangga kawisi kan lagi cik asing kuaga bangga kawisi kan lagi cik as akuaga waka epasi kang asing hal kuaga kawisi na kuai ya afistan kama kawisi na kuai he kang asing he kama kawisi na bangga he kajala kama jasa lagi kuai he afistan cuci si katota wajah cuci jala kama kuai kuai he ag alung sa kang ingkan dua katota kum kama kuai wan kuna kang afistan na kawisi kan dua dan hiti ki cik he apasi augu kuaga cik kang pasi au kam kuaga apasi afistan lung sa kuna kang awana katrisi ka e he waka jalaseng katrisi ka e he kang anya ki chigiseng katrisi ka e he kang atsa ki chigisi giseng katrisi ka e he kang apanga tsa ki chigisi giseng ko e kang along sa khama ko ya afistan khama mo sa sente ki ke he aseng hi ko e ya ke kam tsia ka thota wa tsia tsijela khama ko a kwa kham o ka thota wa tsia tsi khama ko ke atoto agu achi atoto da khamachi atoto pangalachi o kawisi na kamsa sing ke kawa chi kam pasi msa atoto sing ha koram sa sare kawisi msa teni khwanga a wa chi gising ke kam pasi mso kwa o sing kwa o tsamatsa nne ke kim tsamani tsho khama ka daga jala khama a wa kwa e he kam pasi mso atoto o gwa kawisi na wa mso tsoa sing yin ha chi ka e a khwa mso ke khalemon o ka

Zela mtsake ngiqhele mona basi mtsa singeke ngithi ge singe ucam ke singeke ngini kwa e hekang asingxe xhamathi ukuya first time xhama qothi cuma ncuke kwa e asaka xhamathi da marka tsoke a ngawo sindo afa tsole sindo a o kona ka anga achawe da ga ya achawa titina nzu ma yang khadu da tani acha akere garo nzu ma duita kha ke tsiki sing ka e hekang angwo tum nzu ma duita kon kha ke tsiki kang pasi a o nzu ma duita kha ke tsiki kang pasi o panga kwa ka van ka e yang ha kuna he tsodu ka tsoka ka usena he tsodu ka khama ka usena tsi tsonwe o khonwe ya atisa o tsi khonwe ya e a no da kha ka sing ya sing de ke ne tsi tswang ya ya tsodu du ka tsoka tsi ka va tsodu du ka pa a panga ka usena va tsodu du ka ka sing he ka usena tsodu du ka gulu tsa tsi usi kana da ka dasi ma tsuna tsi ka ka dasi ma pasi a ma tswa si o ka tsi usi kana kang a pasi a sing u he ke ke ka amani kho wa ka ta ka jala khama amani kho ka wa ka ta ka to khama va tsi ke kang a pasi u sing jala o pasi a panga tsa wa ka amoni tsiga gulu tsa a tsiga ofa moni tsa a tsoka tsigi singi ka wa tsikhonwe qoda a khosa a ke ko ehe a nguli tawa ya nqoda khanqa a ke ke tsigi he kang a nguli tawa wan ke a singi ke a nguli tawa tsi ya to ma ata a khosa ya to ma qonqa ya to ma da ke masinga a tsotu sha tsigi ma sa da tso a se ke khamwe tsena manirne khoma yang mtsakwa mpanga nqotsi manirne kho ma yang tsakwa mpanga la nqotsi tsamoni tsutwa ntsike o jala a ho tsa mone tsutwa ntsike o khama a wa ka usika na ka mpashim tsa sing ke ke ko e he a khwa ya se ko khama tsi gisin a wa tsike ka a tswa fra tsi da mar tsike a sing ko ga ama ke a thusa tsena fa sing ke ke ka jala titi mano da ke a sing ke ka jala titi mano a tswa a fo ke sike ke mokong o ka khadu ka tsa tsaka gisin mokong o ka khadu ka gulu tsaka gisin da ka e he a saka he a tsa tsaka mtsa gisin ke ka wa tsike tsi jala khama ko tsa sa re ke ko tsa he kang a khwa sam tsa tsike kang angcoto ke tse tsare ke kwe he kang along sa khamatsi o kwa afistan khamakotsi awa ke a nguli tawatsi he tene dui he a probir tsika na dui he tene a nguli tsika na ka wa ko mana ya ndwa yang ya a ka nna mana ndwa yang a nna mana ndwa yang a u nga teki tsike ma ke sika ko tsike ma ke nguli taw ko ma sing da ka wa tsike he ma pasi ho mo ko tis a mo pasi mo ko fra o mo tis a pasi mo ko gulicaka da mo gulicaka da mo kingo qale ke wisana da ke wisana qhinde kini a pasi asin tsisi kana ofasa tsisi kana ngike kini ko e an ho khama ge da ma gumo ngike a duya tsetsa gona a duita o tsela ke wisana manir ngike a dana dui ya asun no ke wisana kini ma ke ngulita on khale ma kyang da ma gya ko ai maten a to ka ma gya ko maten a tsa ma gya ko maten ni pasi ma fusta na ke wisana wa tsike kang a kala kang pasi mso khamu sing ke ki mtsamani a re ko ma kumsa qai wala sanga kai mam tsamone tswa pa ngola kham go tsira tsa ke tere ngindwa yem tsa sa ngkhali mangwe a kham tsa tike no fundo mo tsam tsa ke pakate la mi wa mtsa ke tere ngim tsa sa ke excuse o nna teng siwa e ke ne gare ke tsa ti dimo tsa tswa mtsa se ke tsala ke mtsa se ga maqa mtsa tso go tsolo ke mtsa tshimbo tsi dimo tsa a o mani tsa tsi dimo tsa mtsa sa a mtsa program ya khoya o tsam tsa ke kuma ngi a wa education program yem tsa wala tsa tsa go ke tsala tsam tsumai yem tsa se ga mangwa Oscar ka binda sa ka wisana ya khoya tsa wa mtsa ke tsala tsam ke a o tsa commerce and finance ka ga ni ka wisiki ya tsi ga ko ngam tsa ke ka mani khoya tsa o ga mani khoya tsa la ga wisana a wa mtsa a lo sa khama da sa a ke ka ngwe ke mam tsi mo tsa Oscar ati tsam tsa wa ke mtsa ti dimo tsa tsa ra ka wisana khamso teke mtsa wala ke wa khamso firiri mtsa samsa ngume teng tse a wa khuthali teke khuida ho tsena khang khamso go khong khamso ke mtsa pasi mtsa tutu singo mtsa tete a singa ho setse a tsuka a nge a plani a mone kho khaya ka ho sikile ka khama mtsa ke tera no funo mo tsamsa phakathelame

Yerusalema wamaso yang he bojo mojo kiki kam ke wole enta wala wadri ka ke dri en tu en tah mani to kan ka radio XK FM dan magum pramo kam ke finance en commercial ran en sen program ta a tong tong uno to de gun tong kan pram tong kan ho de kan ka ka wus ze ke he aya khwakatta mo jilim khuch khuch ke he ka o he ka tsiki ya ncato ca kiti aka ku akungangitsa ke tsika mama thusa dika macotisa tata wa makungu dem hode kunhai ke mgo ngiya manira ncuya eh he ke tsiki anca otsika ancato o atsongwa ta agwe man ka tsike khunku agwe ka tsike ata ngwaka ke kenda khokwa fasi tsikola ka asinya muni a mutifir or mgo ngwa ke tsike amuni anci ngwa sinske a tsokhoqwa he atung ka far under or ka tsinji ka ikala atwisa mkujia ya atwisa mankaya ka ngu vernu sinke o kamacham ke tsika tsika ihe or mkujia ka tsika hea gwea bango ka wajin kwa hei tutu hea atangku ngoba hi hei ka atung gwea mkujia ka tsika ngu ita tsi kwando ita kunsa tante tutu ta atung ta akwa ke tsika hea akhafala kwa kwa ta akwa ke amatu ka ni kwa kwa amnen kong uang gwea ya bani ege longosa oyeng ngege khisi kingege tuwa tsika ega tsike mangwa wana 500 ti mangkula gumi 500 ti ka o tong tuwa miskin atin randi miskin atuna randi ai de 500 ti atuna randi do kamang ngi tu na randi es ni ta for built de tu na kharan sal a freskal kan mak ha mak af tsho ke freskal orses mante or oor jaar se tekperk. Tsukolak asini anina ka kwa. He a kwaan e. Ki khawe ka kwen eksal dier drek. Ma probeer. Ma angali sa ta asin. Sez mandi e chwan ngoma mi kwa ne u a kwa. Khanok. Khan ek nok stiets. Mimati ni ne u a ngoma. E tsiki ta ya ma ngoma ka chwan. Di. Mimu wak diya ka chwan ngoma. Ay ah ban mag ko ngay ko program ng efficacy kasi kung ito ay magdami kasi lang sa ak na magdami kasi ko ay kasi kahi ako ko ko kawa kawa kawa kasi kaya muli ng anong sing ban mag ko ay kasi kasi ko ni sa kome kung ago ay dahil ko ay kaya ano kaya kamkang o maging kaya tukang aku kata kong tak kuat ke titik aku tu muka warna esok kita angu warna apa yang hendak kita angu warna aku kau ke warna aku tak kong tak asing tak ke titik macam macam kau warna sih ke amit kuat muka ke yuja yuja cina kau ni sih kau macam warna sih ke eh tapi yuja kau macam ke ngavi dek aku ayenda mengu warna kata kau macam kau warna ka kana ngin ya fasi anwa wona ka mar ka kwata tongu a wona ka ka wati ki amuni ketinzi amuni aki kochi ya e mare isa kan itran chola ka asi atuna ka ayile tin ayile tro om te se makang hung tamatuma o tamin ketsi matuma ka khanit magnet di hard labor ke mengopang ka tsik mengopang ka makatu maka makatu ka tsik emi cell phone ake tra ke ko mengu dingle ke ko mengu kula tsin ke ya tsi dza mincinu makungu ka makan ko ta oda ko da nga ta tsik ya tsi dza mwa ka ka ma a o tsami tsiki tsi ka ka ma ra tsua bete tsi ka ka ma u support tsi ka ka ma u kala sa kaidze vanner sal daidag kom dit sal kom tsukulak asing a kwa tsikene genoeg is genoeg dama khang hung dama tu mo ka min tsiketsi wat si kokoma ke kam ke khangwe ka ya um program ya tsuang dama sinda mo la geten ngam ke program ya khabes in program o lise kwa ge ka ngwe e ke kanda bonus ta khatsum ka wola ko wadri ka 5 minute ta tsiko akhaba o ko akhaba ko lo ko wadri
Kagadiyatakamita. Yang kita tahu program yang ngutawa hek ganawa iki program yang cuan. Wami Oscar kabinet iwa kamat kamat iki program yang wa SABC bilung usat kamat adiwi ka usisita wa Yakob makain agenda kita si kamang wa im ate wala iya u ang na iya makin bunga iya gya platform yang iya gengsi ngawa kya komisi mungkin bunga tamasa ko ya ta ito tolong sila.

0: Fir irek amogwa exka FMK mbambra go ketete na di maratsbere go bore shirama atira. Muteto si jao ka e guheng nguri bori na chem go goji a tha ka e be ti go he nyam kara koroko komisisi u go jawe go ke nxa ma go shikishuri ka itama. Politika partei ji na kwena khani kaya koro kwekite gwina galaga kaya shendra memetra ndi kwekik areta ngo do kwe ake hinsha ngo koro kwe e kwarasi na chaya karaha na osobe kwa hango kunkai tetama. Wofie kana ngo ya sinyam oki ngo koro kwekiki disipline kwe dehe ngo nguri bori jiwe e mukunda koro kwekitha kaiwe ta do kwe e hinyatima. Wofie kaa sidik ete kwekwe kwe a mosutu mwepe a nga desinu angye amuteto eko owetinu anteu buta jitegwe ngo kwa kia makukaika kujitwa tegwe takono politika parti jiamburu nga ate jitama khanu koro kwiki ahoro kwigwe. Minister ma kasen hote matema buti manamela kwa ngo aka kwa tru kuhengo kasen onja ojiki ngo te kwa kahi tikam ka jao ka kwehe anteu di chaka ho atak yatam. Manamela no ratisi ngo chure kurina honu kase na din kwen atreu kao kai kwehe neswa sita kite parlamende si u komitie he ete shwere ma dana tango awasi akwe tire ta nikama he kuri 2007 tonda kasi kase nke akwe e jao ka isam. Manamela komitie he e nga atasinu ngo a khana u jao ka ite kwehe muiti kwa nu go shere jitkote ko te tswan ki khae go ke jing go tsantse o nsa jao ji khana ji a shubuka go tam ke shika nwa ma de police commissaire se he puleng dimpane 27 ire ango jao ka he ko nce a te hak a go tswa o ke nce o ise ke yalf de kwe ya a mo mo makuta ta ki de nga ingoro derban ki tla o tswa ti tswa a go tswa ke a matam group of 14 di kwe ang ai aziko takite nga oiki tuwa atika dri te hak akutwa agishia ko ana ate taro tim. Kanana tiye nga kwe ang o ti hangi mboro nga shikim dimpani nga ate sinu haik an tew nishaha hongu ka ate ni nitaha tungu kumboro nga hema. Polisi kwe yama kwe ang nongululeko pokani nga ate sinu dimpani nga karata sinu kihem tui ham amboro nga shiki huwa a anu polisan a shiko swera matama. Borisi wikirwem. Nelson Mandela by metro henga atesinu kehen kwen yo kaha tungwa tabe municipality tingui ki te tan kwebe haki kwa masikang e aaki yamako darota kim. Amblant si kwena tahunu e chari kwena sesa ati gwana oha e si yamako darota ke e municipality disidi kwe yamako as tembiso soyaya nga atesinu go amgu ta koma nvyeke yo kaha kiyang senak e te gwitamu. Fir ir Boris yu khiro khaya ahe, khabana khal tu bore te kekke se ngu tama faif irek ama khuyum.
1: Fir nam rikon tri mende na iskaif im lang himu tang kwa min ante flut sinong ge. Vita kao sin gitu gya kamsung ka usika ngat ton sit kao nwa ke ngam sit kogu hana gichi usika ng he ya kundi sa wa. Fir kisung ko misit gitu ek ngta ke kawa ton sit kang sku gising tina kamda politika partai sing gitu gya sa u si usikan ki kawa ke galaga ke jang kang ke mentren kani kuna ki kango ka usiki kwa ngitu ki kamsung ki kan among nwa ke kula kwa gichi usika ng fir kisung ka sit kisi gitu gya kwa ngta kasing sa kwa kutro gya kwa ufiya ka gitu gya kundi ngu chwa ng fir kisung ki ya tumasi vetang sengge ke u gichi usika ngitu gi satu sengge kunisha ufiya ka fursi tra ng wa mosoto mupaya e kinta ke vetang ka sit kwa kongo chi eren sa sastra fu kama kuya datina buta tuwa ngayta usika ang singi da kam kisingi politika ke ti usika ang kunisa kong palma yu gitu geng gaga kwa ngu. Manasara yi walong singgani kuna ke kwa nga buti mama mele ke kinta ke si jega sige uwa talib gani kuna ke lungsa ke ti kang singi kam si unka mama mele ke kankera tiki nasionala studenti malibong nghe uwa NSFRS ang ski kwa sa gani kangi parlamin ngayi kango uke sing komitia sing kai tung kwe gichi usika sang ke o ka usika ang tu zinin 72 ng kwa tiga kau sa tu sing ti kisi gichi kasa ngabia longsat gani kuna ta mawa mela gichi ek ngawa komitia sing ng gani kang sko gi kam sing ka usima sko ni gichi wa ngawa tunga kwa National Police Commissary a pulang depen ke kunta ke wala ki atwe en seven ta ha ke a police a i kham na yin he kunga he gilche tha ko ji tro yal fo ke mwa ma ku tha ke derban gani khona ke unta ke shika ji tro ki 14 yin ge gya chu ka nga ji ko gani khona he ko sa nga en nga dri ke nga gut kha kham ko i kri da ji khon nga ge kwang a chi di gang ge ngwa ya dawa ki gu he ten ge kleng ngal le tim pa ne kung te yo sigang nga ka chok thom ge kle thok ang ko ne sa gon ta puri sa kun sa nga non ku lu le ko pu ka ne ge kung ta ki tim pa ne ati sa ta ki thwa yin hi ji u si geng kon hai mo tham chu thwa sin ha ya ko ngum ge fa si Nelson Mandela Metro ba ge kung ta ke u sigang ja sing ge tik mun che pala te ta ng ke thok nga ng her gan khona ki da ying ge thula khon sing ji u si stru ti ho kon da ying ge da cha ke ko sing mo ge khwa dit tsu gita khamsung go sikang go dengi twil to la municipal tsu go ti ongwa si tembi si so so ya ya ke kunta ke ko si sasang ke bigi twang ke ko ang khaji ko mor ko gi ko kun hume fir ge fam ko lot mo fai fim sam kun hume skf

Exka FM 107 kunxike nekala ke mntase mntsa kitara ncindo ke gicamtsa awakhe ke saya ngathi ve camtsa ke zika wadzikile le mntsa fite ncina mntsa ngiquma ngike mntsa titima ke uqhuma ixhamo icaka bishe na xhamtsa le ke mntsa wola ah xhamtsa le ke ah fire ke camtsa ake tol money le ngiquma ngicumke le ke mntsa wola ke awucecwa xhamtsa le ke mntsa samtsa ngqumene ta ngicike yakhwinda ngqum ah le ke khutha le ke qala xa ngqumene ta ke bishe na ke mntsa wola tene ke awucecwa ka xhamtsa le ke tshisi ke mntsa sing kekem tsa qala ngqoma ke tsonka tsa sene ke ke a ngule ngqoda a ngqoda a ngqoma tsa tsa sene ke tsa tsama ngqoda a ngqoma tsa tsa ke tsena khanqa tsa ke tsa titi mai ga u sitse ga khonqwa a ngqoda ke tshwisi se ke kang a tsa thwitsa u tshwisi ke tsala tsa plani tsa a wa tshwisi ke kang pasi ka tuto o tla nga tsa tuto o tla nga tsa nsinga ke ga u sika na mani ngqoda plani tsa mani ngqoda u tsa ngqoda ra ngqedi ke ne ga u sitse ke ga khonqwa a tsa u tsa ga u sina ta u tsala a tsa u tsa ga u sika na ta ka khama ta ga nawa kwe ikang awang ngelita wa cwisi se awang ngelita wa cikis awang ngake brigi ta kene kwa mong ngelita wa kwa mong cotwisa lagu wisa nge msa hata ni kwa ke kang wakla kwa ke kang wakla yo msa singgi ke kwe he ang ngelita wa cwisi wa ke kaw ya a singgi ke kona kang waka wang kale mandu a cikis singgi ke al kawak lak ala kwa hita na nge cing ling ama ni kwa waka da ka jala kama wan kwe he ak nga uta ko ak nga kan nga ka ka wisa na ngang tagi ka wachigi kang gana kang wisi si apang ngang gana kang wisi si al kama ka gana kang wisi si kang aung no in ha chi chi ga a gi ne chi ga na gi mo ngwe nga ma chok ga gi mo ngwe nga ma a pro bir chi ga ta kana kang kang ta gi wisi si kai e kang pa si ga kang wo to ka wisi ki kang pa si ka ta nga kang ta gi chi wisi si ki kang pa si a sing a mani kwa wa ka e ka jala khama a awa a khi a ti ti singa ngai ki ni chi ki ka to khama kwa o chi ka ka ka u tse to awa a sing u ka wisi na ta khama ka ra sing ka wisi na ta ngai ti ni a mani kwa a tu ka tshisi kana amane kwa a khama ka wisi kana taka ka ka tsuka wan a plani a wisi ka tsuka ke mtsa titi ma ka ngom khang ka tsamsa ke a firi a ngom ka tsamsa ke firti mtsa sene ke ka wisi ka ndo wa ko ekang a mtsa pasi mtsa tu tu khisin ka ki ko e ekang mtsa ngo ka tsikisin a oa mtsa titi a e yang mtsa a khling ngo tsikisin mtsa titi a e yang mtsa pang ngo tsikisin mtsa titi a e yang mtsa khama tsikisin a oa ko e ekang mtsa as khamsa ka ka e he kang wati jala sang ka e he kang atu am chau ka e kang jala am chara ka wisa na wa a chi ke kang a asing he a kang abriki awa ku e asing ta wa chi o ka ku e he ka dia a o ka asing ka ki problema chi ing po kwa e ka tuwa jala ta kwa angam pasi ma makhawe a kwa angam pasi ma ngwa wa ka wisa na kang wa titi ma e yang wa a kang abriki ke chi ke he kang angulita wa wa ka wisi si ke e he kang a kaya msa ke ke mtsamone tshusanga ka wisana o mtsamone tshukhama ka singa ke ka jala si wa anu watu chi jala si o jala ko e agia he a tshwaka ya ka ke ne kwa nga ke khama wa jala si ke a ke kisi kwa ke khama wa tshusi ke a ke kisi wa ka wisi si ke e kang a kaya msa ke ke ka ngusi wa tshike ka msa a singa ya koka ka ngusi wa tshike ka msa kha mkoka na ka wisana ka kaya msa teke msa singa ke inaha kwa he kang a singa khama kwa o kwa ya ngoto khama kwa tshi a wa tshusi ke e kang a plani tsa o kwa ya nisi ke ke a qatswa thisa tsikang o ba qatswa ngoli thula tsikang wa go e a sa ka ke a khaseng ka ya ka ke tsikana a tsokan tsikana a tsokhama tsikana kang a tsong o ka a araka thamo go ya tsikana wa tsong o ka apanga ka usina ta ka wa go e he a fulke ke ne ka ngusi wa khalema e he mapasima o seng khama tseo ka ngusi wa khalema mapasima ka kanwa tsigi sing ka kham tsigi sing wa gole ka tsigi sing ka kham sing ke ka ngosi ma wa kole te ka ngasi ma wa kole te tamsi mania ma pasi ma tung wa ka usena wa ko e he ka mtsa pasi mtsa sing khama ne ke ke ka ngosi wa sing chi o sa chi ka ka ke re garo ka e asa ka he ka tsotsela ka e asa ka tsotwa ke mi tswa khama kona na motswa kona o tswa kha motswa tse kona ta ko e he ka mtsa tene pasi mtsa to o singa ka usena wa ko e ka le mangi a tsa sa tsike ta ka tsoka tsika nge tsika af ka tsoka tsika nge tsoka ta marka wa ko e ya tlenga ke ko e a gya titi andwa o ko ya ke tsoka ma titi andwa ka usena ka ha male a tinga wa tsike tene ka a tsika ke plan ya e o ka tsika ke flop ya he a tsika ke ya khona ina ga tsike ya khang ko tsika wa ne ga ndi e ka a tsike ke ngale tsa o ga ne ka tanga ke khang ko tsike ka usena a tlenga ke ka tsoa tsike he kang a fulke ke a o ngwa ka khona ta ma ko e he as i ka tsotam ka tsopa sia a tsa ka hinde ke ka usena ka a
dia regaron doa tatu ngoto kue ya flu kaya kan jalan doa ngalang ngoto kue afu asa hikawat sih kang apa sih angun karam tahu sengi kau sih kan doa ada hendaki kalima he asa cigi sing o kalima he atu cigi sing kalima he atu cigi sing yang asing cigi kang kaki kong kuas au cigi kaki tamu kua wa kalima apa sih alung sa ngai ngai kaki kue hici kua pasia kan hendaki kue sekarang kama ya angun hendaki atu atu tu kaki ni ina kaci ya cigi ya ina kaci kang awa oh ha problem ya awa ina kaci katu awa ina kaci kasing kaki cigi kaki kua cigi kaki tamu kua kaci malaya kau sih anak ya cua tu kau sih anak ya cua kau dah kacim nak kau nak kamu sih macam sa aku kau kaya cik kamu sih aku kaya ya atu mam sih aku isak kalam sih kaki cige e he pasi kan kan kau cige pasi kan pangkat kau kau tam kau da cige kaki kuang kua o cige kaki tam kua wa sa aku he wa cige he kang tanim sih sengi kau kau cing ngau kamu kau kaya he pasi kan pangkat kau kau pasi kau jalan kau wa cige kan kamu sih macam sa daga him setua akam ko kuisi nom setua aga kuisi na kang te ki kawan kalima e he mtsan kalima ngui asin ti gi sum tsa ti gi sin ka e o ka tso ke a ke ti kam tsa o ka tso ke tum kam tsa daga ngin te ki mtsa saka na tsa musi wa ko ke ya tsa mtsa o ka ngui ke ga sa sa sa kon na kwam tsa da pasi kona ka mtsa long sa khama kona ka mtsa firstan khama ka ngsing gi ka te ma jala ka te ma kang to kawi sige ya kon ya a apa sa sing teki kana tsamu si chigi kang a gulika o chigi kang asing ya ka awa ko ya fistan kama kawi sige ya asing ya kanzala kama mtsa ki tarang ni namtsa sa yung halima ya ka hindi a yi mandoza a tsa mtsa ya ki mama wa mtsa si ting ni namtsa sa mtsa wala yaw tsa a ka mtsa di ku mga ngutum kawi sige mtsa a pro kong ka a kwa ya ka wa tsa kwa kwa nga wa kege chibi si ke ya kang a kama kama o ke ya to kama kwe mtsa singa chigi he kang to jalam sen hete ki kawan kali mondo yang pasi msa ka tuna ka wisi ram sa tuna sigi sing ka he kang to ato msa wan ko em se to sa khama sigi sing he awana khama problema ang de ki kali mo em se to sa chi wisi ka he ka ka akon ham sa o ka ka akon ham sa tali sa kalam sa o ko ji khomi a sing ching wa ge sa ching he a kala khama a wan kali mondo ka wa chi ka problema sen ka wisi na wa ga sa o ka sing ka sing kekin cuma nirma yang warga kami nak kuisian luar. Masa kita orang lain masa ya aku tak masa kita kalau mal ya ke agam masa kita firaq agam kita mungkin tak masa awan intin wanita kita kalau tak masa agam masa lagi masa lagi mandoza kalau tak masa awam masa kita orang lain dalam masa lagi mak makin kau mengungkap lagi kuisian luar kita kalau tak masa awak boleh kang masa pasim masa sing kama oh long masa kama fustana kaki cige kan rusi hingga cipta awal kalima eh atau angoka agu cige sakra faktor angoka fistan cige sakra awal ku eh hingga angoka ni awana problema o angoka cige sanga problema angoka cige sa problema eh oga cius cige ni acik dia sa kalima eh ya kat awak awak cige sa kalima nak kat tuan agak tak kau sana kawak ku eh kamu satu tu sanga kau sana sekitarah sasa.

ikang mak ao ikang kuma head jalami ma wam chi kawisikan bawa ku ikang mtsatini kawo kawo ku ikang mtsatini kawo long sa kwa ngkawo kamsin kawisikan ngkayu ka ki mtsamani cho waka daka adzala kam tsamani cho waka daka to kama wa kale mai yang tsatu to sing kama ka kale mai mtsatu to fistano kama ka gising wa chi kang mtsa asaga na tsamusi o ku ikang chi to a koi ikang kuma wa chi kim tsasaga na tsamusi si chi ke a ka ka asin tawa ka ya tsala ku ya wana to tu ka ki chi ke a chou chou chi a ngwa do chi du mo ni a chou chou chi jala sang ka chi ge ngi ya sing ka chou pa si ka ng ge ke ko a chi ga e hin kwa chi ga de o ka wa chi ga e hin kwa chi ga ni ngui ka u si si ga e he ka ng a pa la pa la ka wa msa wi sing gi chou chou ga ka ga msa chou ngi ki ko e ka msa a chou wa na mar ko e msa chi u si ga e ka ng msa a ka ng ma ka le ma ya ka ng ma ka le ma ya pa ng ma ka le ma ya ka mo ka wa chi ge ka ng a ka hi ka ki ntsa khukumana kwa kanga khango o ka kon nam tsike tsiwisi sike e ka ka e tsiwisi ke ka ke tsotsi tsiwisi ke he tsop a go mitsi tawa ka e he to a he pasi a sing simanir ma yang a tsi a qamang na ka sing munir ne kwa ma yang a tsi a fustan na ka wa tsiwisi ke he ka mtsa tsing ka na tsa musikang tsa tsa a gam tsa gam da a ngwa tu ka mtsa ke titi mandwa mtsa ka ngong fustan tsa na mtsa ngo gu tsi ka ndwa ka ngo banga chika e he akata anwato amso singi chike he kana chamu sisi achi de akha akata achi de kon ha akata gini chike aki singu chike aki sa he chike ga git amko uchi aki gukko uchi ga hanka ki khonkwa he asa akata akha hanka to gini ka jala si o ka chumsi wa chike ga ki khonkwa chike ga ki tokwa akhamka da solanga ya afistan ka akata a ya singa ga chowa chike ga nga problema nga ya tsang a wan tsike a nga ya tsowa ya itsa afistan khama ko ga tsike tsa afistan ka kona ka nga wa khale mandwa itsa dui a khangu tsa ko ka dui a kon na ko ka ya ke ni ka ka nga si o ka nga si ka e ka mpasi ka o ka tsike ka mpasi ka ko panga tsi ka e pasi ka kham ga tsi ka ki tsho khama ko e ta mar khale ma e ka tsi dui de tene tsike to wa ka usi kim tsa singa ge ge ka na tsamu si si mtsawa na kona ke tsenko ya wa ko e isa kona ke ni afur beter tsigising out zela tsigising out o khama tsigising out to tsigising wa ko e sa tsana thama a o sa donga a fustan o ke ke a tsumsinga ye tshotsi o tsumsinga a e wola singa e tshotsi ma mtsi ma ka ho pasi go go kham ga tsong tsima ga ka ho pasi ka ho kama ka tsi tsima ga pasi a o ngu tsipuma ka pa se o fustana khale mondo ko e sa kon ha ke tsi ko e sa tsala khama ke tsi ko e sa tu nga fustan khama tsi wa khale mondo he mtsa singi ka usi ndo wa ko e hikang apasi a guli tsa tsika e he ajala khama a tsika e kang a to khama a tsika e kang a khama khama a wa mtsa ke singi ka kana tsa musi kana mtsa sare ka ko e tsala mtsa dege mtsa ku mtsa tawa ma maniri a e khama ni ni mtsa tsuna ton tsike ni kham ton tsike mtsa tsuna ka ka e ngwa ka wisi ka e tsisi ka na ka mtsa sa ke ka na tsa musi ka ko ya a tsi mtsa wa ki tsinji tsige singe kama kama kare ke tsige sin tsinji tsige sin nkan kwa o dole o tsige sin tsinji tsige sin nkan kwa a o kamu ka tsige tsige sin tsinji tsiga e he tsodzala a tsinji ka wisi ka ndo nkan kwa ka tutu sin u ka ke ka ti ma ka a jiwa kham ka ti ma ka a jiwa panga ka wa ka wisi em tsa sin ka ki ka wa tsige ka pasi a o ka wa tsige ka pasi a o kham ka wa tsige ka a pasi a o kango o kwa tsa ke ka ne tsike ka mon ka mon ke tsinga da ka mon ke kwa tsa ka ma mtsima ka pasi ka opanga ka tsike khale mondo pasi ka go lung sa ka tsike khale mondo pasi a go seng ka wisika ndo ke khale mondo wa ka wisika e ka pasi a go seng ga wa ka ke tsike he ka in kwa kwa tsike ka ka gamsi kwa kwa tsike ka tsisi kwa kwa tsike ka kwa kwa ka ha ngonde ke ka wa khale mondo pasi a go lung sa khama ngo seng ke tsike ma ke eng tsawa koe wa tsike ke hoima ke tsang khale ma kai tsike ke tsawa khale ma ke ke uta ka mo kona ke koe o tsike ka ke khon khale ma ne uta mo kona ke sing ka wisi no a kon ya u tsisi ka no da kang sa a tsang wa kon ha u tsisi ka na da kang sa sa kham da a sing sa a long sa da a sing o sa tsang ka ka wisi na da kham sa ke ka ngain ma ka ngasi ma ka mane ke khwa tam chima ki o da ka chigo na ki ngum chima ki o da ka chigo na ki bakhani wa ka usi ka e he ka ang kagam cha a tang o kala gam cha a lung sa gara kala gam cha a kham ka man ka o manir e yang pasi cha ga manir e yang pasi cha fustan khama chi gi sin o sang ngai khama chi gi sin o gul khama chi gi sin ha gi chige ga khon kwa o chige ga tam kwa wa apa sa fustan ka ki chima

ከሚክስ ጋር ኤፍኤም ወነርቴን ሲበቅ የነገረ ጌም ተሰምተ ጊታር እንደው ጌ ይጣምጻ አዋን ግሉ ካዚ ይጣምጻ ጌን ጊያ ቦንጋ ሆም ተፊት እንደነም ተሰ ጌም ተውላት ጊያ ግሙክ ካምተ ደጊ ፍሪግ ጎምጽ ጌን ፍፍተ ከመኔ ደጊም ተስከምባ ጌ ኒኸመኔ ደጊም ተግሙ ካማምጻ ወላ ያ ካምተ ጌ ፍፍሪም ተሰምጻ ፍፍሪም ጉም ጌቃጽም ጉም ጌም ተውላ ጊያ ያ ጎምጻ ደጋ ይሰነ ካምተ ደጊም ጻ ቲቲ ጺ ጌ አተኒ አንኩ አልጎም ጻ አልኮን ካምተ ጌም ተሰን ኡጋጊ ምንጽቅም ተመጣለ ይከውሲና ዋቆይ ይምጽ ቲቲ አካምተ ጌ ካን ምጻ አልጎም ኒዋራም ተሰደ ጌ ሁስተራይ የቃላ ጌም ጻ አቲቲ ኡጻጻ ምጻስን ጌ ጉማ ኡጻም ነው ያ ያን ፋሲም ጻ ትዊጻ ያ ፓላፓላ ጻ ትዊጻ ያ ምጻ ካምሰ ትዊጻ ያን ምጻቃ ዋከጊ ከውሲ ጌ ጺ ካኳንቋ አዋት ጌም ተቻስን ኡጓውሲና ya tagi nim satiti yang satota agam na am satiti yang satota pangno lagu sina wa do na da ka e ka usi tem satua nam kam sa ke sa ke ka wa tsisi ke kang satko ka ngo ka tulum satko sing ke ke ne kang satko na ka ka usi na wa ka tie e kang pa sia wa ka ka kham o ka wa ka long sa wa ka ka kulit ka ke ni tie ka khwang kwa kang pa si kang apang ngo kang pa si kang akham ng sing ke ke amani kwa agwa ka tin tin amani kwa akhama ka tin tin da kawisigan a kham sadege mtsa kam kuma qala e umtsa titi a qalam tsa tsota nege a qaya khwe ke mtsa kuma awa ko mtsa tinin khwe ke kuma ke kawisa o qa qwe e ke kum ke tsige e ka ngalo si khon qwe ka ngasi khon qwe tsige kam pasi ka kuma ka e ka kam pasi ka kham ka ya wa tsige he kang asin a fustan kama tsisi o a fustan kama tsisi an tsige ke ka ngau si ka e kang pasi mo ka ngau si ka kam pasi mo panga mane khon tlo ga mane tam kwa da chigondwa o kona kang along sa khama ka of afghanistan khama ka da sing o de ge chige he ka ge khon kwa o chige ka ge tam kwa wa khale mondwa yang a erista ka tsaka da along sa ka da ngai ka wan tsare ka usena tsitlo ga ngwa khale nkana kang tsang ga ngsing ge chige kang mtsa tam kwa mtsa khang ka usika ka tinti ka e da sa ngai ge ka usisi ge chige ka pang kwa nam tsene mtsa chingam tsa program la ngwa khosi ne ya ka mge khale mang ngi o am qabul vonsen ke teruno ge khala ge sikam kamunge wala kamsa tiwirim tsamsa tiwirim hum awa khoidam na chigisa ga usiana oscar ka binda egitsa ko maka gitamsa ge wala wadriri ati chiki wala wa firirim tsige samsa kumitangi awa khuntali tigi khoidam gi qala tsamsa mai daga usiana gimsa titi magya ege tsamsa awa ko hemsa tutu wisin ga usimsa qala khoge khangu tsige chimakang awa chijala sam chimakang wa chiki kang pasiga pangaka chiki kang pasiga khamga chiki kang pasiga ka gulika ga ngisinga ge mana ko khwa khwa ram tsawala ge kham yemtsa chigimsa program anu khoshi tsawami aibi dikte ke kalam tsiga ma tsak ma ngi da kam wa mi qabul fansin tirunam sekitaran yo DJ General akam cha wa thandaza

I-DM ngumtake yagqitshwa oko wadali ke-ANC ekisapa ngachama kwengqwa ngisahofu kwiqunga lesiganga nge-apartheid ko ikusiqicwa lesi i-DM ke ngumtake kathika ngeqhali chama kwe vaiki kandidati lesi singinski hana ngiqanika ngwa kohomo po stati ankungwesi kabukunata presidenta ngeha-EDM wa bantu olumisa ke ngumtake ngula ngpali ngwa ngaw singsing ngdiyo jala olumisa ke ngumtake Parti ki 3 en 4 takaka ke kali kama kwe ki ingi Verkisung komisi Toki ngun kanga kusin kanski Uwa internet in kagia Stem kutakang kwa chia kwa Hofwa Mkanda ke uweska pukuna ngasu gita ngke Anchu kusin kanga hewa ANC ga ki provinsa ha Ga ki parti ki kandidat leisi Sing pal ngos kam sing Kawachi usi kangsa sing ki Ngtokupa Yetomba ke ya kani kona ke Alfred Nzu kona ka usis ka kwe ke katsuko kichi usikin kundi sa kani ka anki jangu ka ka ta ka usika tinchi kosa kwe ke katsuko kani ka ANC provinsi Edfur indi komiti kawa ngas provinsi kia sekretari siwa kia parti sekretaris general kichwa sing I veta ke tingi kamuti krisi ka ang kandidati singi o kani ka Coralina Hofang Mpumalanga kuna sing ke kuna kausins ke una pat plus police stasi kuna Victor Songwe ke latere kawang ke chuan ngta chun uda kango suinga ng singe chugi sing ke rof kakla kanga bisa ke di kawang a Peter Retief ke ya plasang a pat plus police stasi kuna ke rofu ta tuiz nin tuinda kula singe chun ngkula ta ar faifi patikani kuna ke police sa gusin una unga hongi kwa ng ta ka pushe kang ski sing ke kakia kli ke tiwis kang nang ikula ng kiseng ta fir in tun ta ke September kang hi wang gumas atung u titi kwa hi ta kang ngwa gin kuna sanga ng gi fasi polis ay kap sa dikuna ng ke tu kakla iye ng ea ke fabin tun ak yare oti Scott Vail ke kray fonten kuna ke ngwa si trakla kuna polis ay ng gitik kwa ngui ke kada sanga ngaman chi ang ke trakla ngui rasta ng gita kamay kwa kung mi ng wa trafiki fam kulat kama sizi Am kung mungkin SKFM.

0: kama XKA FM kitlowate 5 iri kama ko 4 minute jinje kwa hata nukam khaite ki ya kwa ha te ujao shi bori kutaki kwa ikotek enja kunsha bambara kwa ho uin esika XKA FM keke teto toshe tuan te cham Reverton Moyo nuti Maritz Berekhum
1: Kim cha wala ke chikdi ya walin ke 5 iri ke SK FM tole magyan ambugan gya SK FM aywi teng ya tang kamika ke program yang sangia tak aku siga bangomi ga wa mi arverten moyo ke chigge ke marets mbere khu
0: nungashi u bori ku jao ki te thi ya bori je ai ku chwa gwe tamahanu nji te kwa te ki shuri gwe ta statina nga te shino go khana lieutenant general cedric sibia kuwa chu na ke khu ji am khu ku tlae ku ka ku ji a go khana thuwa go da tin tin ama go a go je jao kara ko khwe ate ao ar ko khong ka be tam te ko mo go kha sino america si di ambassador asit africa ki leo brent bozel nga de sino tswenji ngi sit africa khwen go nci visa te ikumu tetwe jao ka o igu nao ji a shuri kai go be tam te ko mo go kha sino minister a chara jao na plasi ji di go amu a ko a vali au kamp nga desino shaving out tamahano go khana tsuka gwe go back and close ready cho a mu si wa kha nyome ko nu ngi tin tho go di ate cho ka itam tsa mese si re tsuwa de go ha bori go khere yo tsui tsui ya si tswa kara se si re amno te o khwe dam bori e te si go komo gwe
1: kim jagia sa chigem cha program yang higia wa brugu a wa ke kala tsimo chigem kha ukwan statu kang hiya gya kong kama gwisu o letnan general ang chigdi gya o Cedric Sibia ki kalimang ngka ang kaya si gya ng wat kama gwisu o mako tru ay ganikunan. Ang basu diri ang gya ua Amerika ayiwa gya ng sit Africa Leon Brent Bozol kang hiya at chigdi gya ng wa oku ya kalimang ngka ang teki kamsang ikanu yung gya uan visa ay ganikunan kang sing gya ng ya ua ganikunan kwa ang kibungin gya ng sit Africa ay chongan. Manisterin ki giga kamsung u lanbo ayvi koma vili au kam ati ki gira ngok u yang kale mangan ta ki tayi ka ngiti ki gya bekin closer ang agaga ka hi agya ngwa kama koi sung uan gani kuna kwa n ki gya guya ati ki giga chung nga ngim he ki kale mangan ka n ta ki mcha wala diwi ati ki gya uan seziri kamja dira gya samjang ngum yi ng hiya kwe damwiki SKFM

Seisire tsamogwa XKA FM ke bambara go ing e ka tsekete na di marats bere go bori e sherma teram UDM nanxa de sino gana ho futxa e si ANC na ki tsuse kya de nci xa e si ho mandi motete te mate ho foki ke nja ku ngo he ngo tswenji u ngo koroki ke tema go khona ji u tsanga ka mboronga sikim UDM nanxa de si tam gan shuri karate ki no gana ta maraka te gana o kansela na o tswenji ngo tsonisa go gombo statiki o skapuki gana o oro ko yoi ka tsana ga yona tikim President UDM Shiuma Bantu Holomisa nga resina kama doote ngo akahe mwidi kwa nungo cheka kwa naka kunga edama. Holomisa nga di kwa nungo dirin fierta ha parteji a akwe raka ate nungo ahe e kehem ki ngo teho te sinu koroku komisi si un kuwa kuu ki kwenika kakwe nao che mha cheka redama. Tso fo mkanda si de oska poki kwesen a ka a kwere kwa tin tun a ensi e kwena a mkunda ke hiya tin a go parte isi u enji a tema kwena o jikansela kuzi go ngabe kwena o jikyan ka hita miye koma. Min kwena go taka ji unguba ye temba de streke ki ta hon Alfred Njo streke kwena hana o kien kao nya e kuye hin go a jawi hik e hen go a taka kai kuzi te ta hitam jikam. Ofo nja kunwa tin kwe na nga desino ANC e mukunda komitie he mukunda si di dara kwe a ta honu khana parte si di sekretaris general a ngo moteto ji a oro hi ngo aki kwe na utu enji a te kanka hek esi kam. Carolina si di hofu ampumalanga ki tae he nge ewa hui kwe kwa ngo keng amku abad plasi polista si ki hiye da na ngatwa mtoma Victor Shongwe me e se ko chunye watam. Shongwe ma eu karahui hi ngo ama bismisi asi kwa hi pitre tifu ki ta hoko bad plasi polisi mberewa e hamge uko se 2020 ke chek ama ko erfeifu teji na PCGA a ngo aki kuwa ima. Ama eu ahu hi kha hatu unsa ama hiye ta polisa a nuka he chungi ta ngo nkama e kurisi ka si kuk einja ta e gwetam. Borisi u khirwem. Polisa nkapsta ti kwena ya mahwata giawa te mboro kakwe kwa wika nkese ka fefe ntwenda kakwiri akwe a Scottsville ki Kraaifontein ki kaw tunga ti ama. Polisa nga te amkoma kawi ti waha o ti nukana abe maa kwa na ika tungkwe te ti marak aung kai te cho ching grupu ngako amki ngo amkoma a tungwe ti dam. Seisi ribori kwe dam kusi ukhiri ukhaya ahen habana kakwe bori XKFM gite kekwe gwe. U kwamana tsama akhiri e tsama go yoma.

Sesie xa mo kufiyer taga xamni tengi e xwa 107 o nege XKA FM sikino programme nge bori ko khotsi a ka ko ko xwa khat etwa taga gati ga siwe sia ko gere na xwa go gere ka qame le ana xwa ta 7 iri ya xa mate kwa 20 ga gadi minute a e ya xwa e sinza nge si gere na go sa to tsana o programme he twa go nwe ya ditango e ka tsana o programme le twa

Ganga are soto ende go a soto nawa. A ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana go ye. Ga ka re tsama ga tsama ga soto ga. Ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa. Soto ta ke tloe te.

0: Fido kan di fane mafuta wisa wasa ten kata kung wesa si kan kata si ko kowe kungwe kata tsaya no kata kungwe no kata kia kia kia da o si ate ngwagi kia te tsara ka ka wunga te kia na ka pasa ka kung ka pasa bara da na ta ka kia kia ta ka sin ai ka pasa ya te ta ka kungwa da ka pasa ya ka ta ta ka sin ai mo sin ka ka ka ka kia ak pasi ate ni yes ya te ka ko ngja ka don don ho hela aka kia ka on ka ko kia awa te kiri di ko na desmen di fa na di so so goe cha yo cha te ai ka cha ku wa no yo yo ha ma kia ha no no yo ha mu tu mo si ki si yo wa ha te ma ha mu di kwa wa ka le kwa te do no no ka cha ku ya kwa ho do no no a ki yo ni ma kwa te ni ma ni ma si ate do yo wa ha te ha mu tu wa yo a me te yo Ya ba ka ba ta yo si ate yo ba ta ka mo ka do ha ka do ba ko ko ko ko ko ko ti do ka si ate do do ba ka wa te do te do aki aki ha ka ka ba a wa te do ka ki a do no ha ka a ka ko ko ko ko ti do ti do yo ba ka ya yo yo a chu a chu a chu a chu ka ti a ya te ka ti a ya ti a ka ka wa ti do ha ba ho wa te di ka wa te di ya wa ka ri
1: Tikan Yalvin, Tifan Fernando, Yucha Wicha Ten, Yucha Ritan, Kam, Kokwa Oatenu, Ima Yet and Uyat and Unat, Ima Akurijo, Rotten Rajakum, Rajakum, Totich Awe Hatasia Tenu, Yoya, what he hen. Yo kwe ya ngat khamdi hiya ima kwa tinu. Yo kwa na dom ki kanten. Yo ngat ima kwa ta tin. Wo ngat ima kwa nkwa di doma o. Ima nta nkwa tui sa ka. Ta kwa ten hama kung. Hama kung. Kung to si ya te kwa. Kwa am ki kama ya kwa ku kung. Kung kung ta kwa tenu. Si ya te kham kan. Kham kot e. Kham e. To te kham. Akha unche kham e. Tad khamak e trasa tawa khat kham khasara tawa tin ngko aki avru matek a ko aki ngko a khom avru ngko ngko skepam ko aki wakiri tot aka ngaben ngko siya tinu zara ko ngat ikai muchi khatin zara ko ngat ako akau che o hin yara khan amande wak e de tawatin kham kham ngko neti ka kohoro ya ten ka guihi ti ya ku oroku kwae kwa na kwa ten e to ti kama e na siya ko en kwa ya ta kwa ten kama kia en karo kwa ten kama kia te ta kwa ten ko ota kwe kisi ya te yo ta kwa ten yo nga te mandeo mare tin ag kama nga te ko oma tin yo mungo a te we endeo ki kama siya kwa ta ta tiang wa kiri ya te
2: On the event, the Hun Tifan and the Hunu Hakau, you ate a ten young lad, Ham the Quay, Kelka, Mayakatino, Hamai Mangat, Manguri, Imhobe, Ham Kung, Hama, and the Kuman, I was Patrak, the Hun Mangat, Aqua Kung, Hobe, Manguri, Tatano, Waki, Waki Hakastino, Tashi Yatin, the Ham Kum Komakomat, and doing that yard, the Hun Akan, one lad, I'm a clear moon of what yard, the Hun Mangat again. Nte mo ta ba ya ka kwa sa si ka ku ku ta hono ha ka ki sa si ka ku na ha ka a wa sa si wa si te ha ka ka wa ki ri wa ki ri wa ki ri wa ki ti no ma nga ta ka a ha ka wa ki ri we a wa ta hono ku ma si nga ta ma chu sa ti ha ma ku den ha ma nga chu ta ten ha ka a ki na ta ka a ta ho no ta si ku ti no no ma nga ta a si ku go ti no ma ta ri at ko ba ka no ma ha ma ta ni nga ha ma ku si ka ma Yo wa ha ga an wa tkhiri
3: Eka
4: Ya wa ya ne
5: Na wa ya ba ku nga wa ka ha ku Ka ku lu ku ja o Ame A kuri ma chi a ma nga kuri ma chi Ko a ta ya ka he chi kwa shi nge e o de le o ma me shi Agikashe wa kaya chi. Kaya chi kwa. dan kuling gong gagunda akachi, tani. Now tan no again, daga. A mashing huma chi de da hako atarita ye chi de si me uindo ga. Awe. Dam cha kami mam cho chung. Dim cha mau kami. Mm cha chung. Am cha kam. Guli machin da kwakaya. Da nai me u da. Tachi deshing me khawage. A mi wata ua no. Da nage mi wanda me ngam awe. Da nage mi wa wanda no. Da mi wa wanda no. Ikunda ngam. Wakao. Guli machin. Ai kama kukao. Cha kwakaya chi. Ai si kuka no. Kama ku ariga shagage. Dewe imata ni gato wa. Chika ndatake kama kungundu kukuli no. Wakao kanda kama kukuli no. Wakao kanda kaya kaya mashinge dewe kawa kwe. Ochi keka kawa kwe wakuli machi kwa kaya chi. Ya shingu machi dema nui. Dage mcha kamo micha unda ata mcha kamo. Matu machaya. Tachi kwa ma. Na kama. Da wa wana mi ma tsa to a da ji de ma ga mi ama a ma to a da atomi ji je tswa ta kuri ma tshi ta de he ta tswa khama khwe ta khali qeqe inkulu nqe bana bi salele kunda kuke o ka shi ta kokwa jola de be ka ge de be sheta ka ya ti khama kwa nta hi wa yi dure me kuri ma tshi ka ike o He ike shaata, ike shungata, la jingi ichuwa uu, takuwa kaya chi, khalichi kaka, nga shinta ke, miya tu chawa wala no, ya kao tatu, muka chaya. Wa chiganda, daka chaya haya, wili nga koneshi kwa hene kwa nga ke, ake kata me shung aata, ke kwa ajala tamcha gamta, wili nga ita, chi uchawe, ita, chi uchawe, tamakasha wa tatu wa dule. Kuri machindo atakuwa kaya chi. Wa mwasho wada. Angashi emagu wa kri. Wa kau. Kuri makau. Kukau. Ketini chichi kandawa na wisharili. Kamkoshu. Kaku ngake kama kundwa teke. Gam. Kukuna. Kuma uwa ganyo. Takuwa kaya chi. Kale chika ikayindo kuke kri ka mwasho waka. Nam ka mwasho waka. Wakao kanda kuringa. Takae maki kankula na maka kret. Hakai. Asha kao kaka mwashua. Antari kui.

0: خوره خود آتا خواد آتا دری قیبه شه ساتی تو دری قیبه آتا خواد توان کو کرا خو کو یای کو خوره یه وان توی با دیسیم او کا دو گیا با گه توان شا آتا تی پوم کوی یکو توان تی که تا خواد ye kama go tsi ka ha go eno o we ha o wa teno kwara kwara ebe a ta nga go no o nga ta go khoe a go se go ba ta go no go no o wa go e jim dam te go te te ta o mo go ya so kwara data kwara ta me ta ha ha to ha ye ko ba ye ge ri ko ko ta go o tui ma
1: na kha ma mu a be nga go
0: aka yaite ya kwa mo uwe cha hiye te ho po di kui acha kwa ma adati cha mo de cha kwa wa khwati he ya ko kwere khata ma no ho ka ho che ho sho ku yete mo be de o khwa de o khwa be tum ko be cha ke ke wote kui a hi go be ata cha mo be ke de cha o wa khwa ho ti kham o ka ku ho gote ga ko yo wa go po mo u teruita ha ya ya ya do po tive ta go ya te di tswa te ka ga go po we de o wa ga o wa kle di po ga de o tsa go ne wo ka ra yi kya o ke tsa ka ra na te ko o ha ye te ye ke ti ka ra te mo te ba dan kwa ta ko tsewa go yi khare da khono a ka re sim ko gusan a de tswa mja
1: bo
0: ma kha tsomo sa sim ba di kere de ya go si kya e go
1: re ma anya vita ma zara sene
0: a ka ro ba tlo ka ka a kha yi si ki ta khono a ki te jara go ba te do kere ta he ne tsa tsa re me go ka a ba ya ita tsa tsa re me go go yi ba ta go ino te go go be a ta ta go yo khare da khono a ti go te go ab ke ita te khoro go ti a ya ko tlhoesa ino do kho do a ke ama ya ya no a ja a twa he go sha ino a ba tso ta a ta se tla go bo ga u ta ba ti si yo go dan go tsa le mo a ka re ka ka ra ke ba ti di be ka ra ka ra o go go a ja ha be e go go tan kyare yo po ko e o a go a ke e ya go ka ya te ha me ye go ka ro ha he ti yo ku ko to ha ba se o da kyare a ke po ta ba go ta go u ba u i go ti ko ya o e ta go do po u ga te ke ba po a te a ba go ko yo po kya kya re ka tui te ko ka re te
1: ta ho ana na ka ta kai mang ko esa
0: a ka tui ya ka te ka mo po we cha a khe ga khe shu wa cha ka ya be ti tu cham ku wa be kai shu ka cham kwa ku po a ja tu ku sa na ko kai no po ka ba te te ta am am o ka ka ka ka ka
1: po ana ka ta ima tsonga ka ima tsonga ka ke o ima khama
0: a na kwa ta se ko ba a dim japo ya jango bona ko a tsuti tsu ya tsu ku ji na te ku qaro tsheke tsu i ga ga wa nga ta tshere kwa ko tedi ga qaro ya tsa dona tshehire maka qam tsue ka ba tsamo be ta ko tsu tsu sa na tshere ti ba ga qaro a a ga shi wa tsa ko sa da yi ti tsam tsere
1: ke u ma ima dona tshe da re an ga yi wa
0: ka bu wa ti ni ba tsue ho a ni ba ata kai kai kai ge ya ni ba jo sa ju kai ta ko du tu ji a tu ji ki ma ya ku sha ha yi ta tu wa te kwa e do ha bo ku a ka po ko ma te a ka ku sha da te a kha a khe ga shi a tu ma kha ma ya yi ta gu no a ka gwa ba thwe shi sha da te po ta ku di shi ya ta a ka cha bo ka ba cha khu di cha ya ko ti ku he ku ka ra he khu di ba ba ata ti chap shwem cha a kha ko ti ku che ku wa ti ve ti shwe ko da ko ma kha kha na yo to ne ko ta cha ma ma he
1: we kho ya ko
0: po ngwa re kha ko ye ki kha ta khu kha ba ten te no ai ki kya re ba ti bo kya re kha shi khiri we a ke

Yakong kita ngkwa ta ginawa Gabriel Duarte kam kita ngora kanggo ngawa ya ta kon ha on kita kisi gigi awa kwa gika

X ke FM kawa nege kama 10 minute he ke ola ngwe mten chonga ba akwanga de kawa khasunin awula ta phanga ba kawa ma angwa ka khasunin awula phanga ba ma sinde ki ngali ngwe mko clinic ki o mko hospital o mko wa doko ta kane wulu se se ma sinde ki doko ngali ngwe ka ngwe kawa ake kai eke u sa nga ki ngwe phanga ba ching ngali ngwe ka ngwe Sauta ahana ke aspraka ke agudibing dagaw ching no to like pangam go sindagi kachichikang e sike hana ki me kwa ke chika apangwa chika auzela kwa ka pangwa ba kwa chika sa akwa a da mko singa ghinga pangwa bang hari nui awak ma kama apteki pangwa ba tenena sing o kama kya stola masida ge hari nui ka datam ge ang pangwa ba ka datam kwa ngau ka tenene tutu asing hari nui sa kwa ke chika ang ma auzela kwa ka kuliti ma kama ka kawa jing ngau tu lage pangga ba kan usi sumgo sing ngana kwa ka chichi ka nga kai pangga ba ngai lage kagu ung thamu go seo ka chichi ka ngaki uwa sip tali e kamakya a khasen ni ke chukun na he uge aspara ka pangga ba sin dage ka chichi ka datama kham datama ndwa pangga ba au hung guwa hung e tibit uwa sip tali khale a kawa ea kwa sin ni se kwa ke datama pangga ba uwa pangga ba ngai lage kawa datama ke kham awa nga ba sip tali o awa nga ba kliniki o awa nga ba doko kawa jing ngau tu lagi panga ba mku si dagi khasune kan usi ka gu ng thamu go sim jing ngau panga ba kau angun da ka wa khasine ke ng da kan usi sa khasine angwe gam asing ka ji jang ka kya da ba gani kuna ang hidi ka da ba ng ji ga ko ka ji jang e ya da tam ge thong panga ba go da ti wa clinic o kama kya ji ka ka ya ang ka thamu ko ya ge singa da tam thong panga ba go da ti wa clinic o kama hospital o doko kawa jing ngau tu lagi panga ba kan usi mku si dagi akhasini ngwe gam kawajing ngau tu lagi panga ba ku sing wa chikem tan chong ngwa la ngwa ngwe sa ku sige mo ngwa maso tan bi ta ngwa ba o lang

Exka FM kawa ulangwa pangwa mtani kuchu aungwa programa kusa uzi se ka ke radu ke kawa ya tu kakai si pangwa kusi de kawa kwangkan kusi pagi ina diharta kamanite ta akwe alikwa programa ngawa mtutuku ungwa ulang ngwe sa kawisi ka ngwa kawan ka ke radu akusi de ulang hanci chan tenu kwa kamo alikwa programa ngusi de ke mengwa kangwa mei kanusia kusi de ke ka ua kasunita pangwa kajiji ka ngwa si de ke Wala asangwa, pangawa mtani kwa sindaki kahi kaku achi ya chika asusumuku da ngalimwi pangawa tani na sindaki kachichikai wa kliniki wakamaki haptiki pangawa singu kawain wikininu atutuwa kame jelasi mkwa sindaki kahi angangai kangwi kamaki ya inakateiti ka akunisaa da pangawa khasiniki chukuna kanuusiku mkamu usew kawachike pangawa kanuusisi angwankam da asing aman mwosanga wajike mtancho nga wala nga wangu sa uzi se kaa ke radu ke kawaya tuwa kaisi pangom tani kuchu au nga wala nga wangu sa anchima kaa ke wala nga wakwa nga kwe sinda ke kwangkan ngu supa ke dharata kamanite mohongkawa nga wala nyo nga chitaba kwe sa kawisi se kaa ke radu ke maunga maso tentuita unga wala nga

xa FM kawa ola ngwe phangwa mtane chongwa ba ola ngwe sa uzi se ka ke rado ke ka ba tu ka khai se phangwa ba go sile ke kwang khang go su ba ke feren 20 ka minute mo ntwa ngwe ola ngwe e tene go ngwe a chita ba ngwe sa go bise jiga ngwe kong ka ke rado ke ale kwa program go sile ke ka wa khasune ngwe ola ta phangwa go sile ntima a khasune ke ola ngwe jita kwa ngwe ke ola ngwe mtane chongwa go sa ka bise ka ngwe kong ka ya da go sile ke kabe ya tu ka isi pangwa mtene go chu a wonga wola ngi cha ngo cha ntima ka ke wola ngo kwa nga we sende ke kabe a kha sende ke chu kuna pangwa ba man ho sa ke mhongwa ma so tendu ta wonga ola ale kwa pro kham go sende ke ma sende ke wola ngi den ho chita ba kwa de ka wa kra mi ke safety ka nu se pangwa go sing pem chima safety ke wola ngo kwa nga ke mhongwa ma so tendu ta wonga ola

xka if em ka wa olango em tene ko chu au ngo program ko sa wuji se ka ke ra do ke ka ba tu ka khai se pang ko e khai ko ra du gi nu ru ya one ten se ba pen ne kha fm ma sin da ge kon khan ngu su ba gi mani te kan ngun han ni ko mo ta ngo le ngue den ho ji ta ba ko sa ga wuji se ke ang ko kon ka ke ma si de ka wa ole ngue den ho ji ta ba kon de ge ma si de ka lu che safety ko ching ngo du le pang ngo ko se wa chi ge m ten chong ba wo la ma ji cha ankoe sa kawisigang konta ke program no akoe alikwa program no mtu tu ko ngo lang ku cha chimanta ke radu ke olang ji cha kon ma da mohong ma so da adwa ngo le ni ma ji ta ba

Exka if kawa wolengo imtano kuchu aunga programa ngu e sagoji se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pangawa aku e kai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen neha FM anu tu tu kwe aunga wolang ngu e sa tagi ka wakanu se se wuse tagi safety kawa ching ngu tu lagi pangawa wuse ke kanu se se ke chukuna wajik imtano chung ngu wolengo ngwe sa kawisi siga kon ka ge radu kwe si de kon kan go su ba ke ses en der ta khamnete mkwe ka ngo bole ngwe e ten khu a chita ba ngwe sa go si se ka ke ole ngo kon na ke ka ba tu ka si pa ngo kwe kai kwa radu ge numuru a one ten seva pen ne kha fm man tu tu kwe a ngo bole ngo ji chang go sa den chima ka ke a ole ngo kon na ke kawe tu kai si pang ngu si de ge kwang kang ngu su ba ke 5 and der ta minute mo ngon ngwa da ngu a kwang de ka wa kininu ka wa jo ku u zela pang ngwa ko ngai de ka wa jing ngu tu la ka ku si da m ten chong ngwa la ngo ngu sa ge me ku sen ngwa ne khe ate ji ge kwang ha kwang ngwa de ka nu si pang ngwa safety ka jing ngu tu la ge ka nu si si chu ku na man ngwa sa ngai de ge ka nu i ye ku ka tom ngwa chu ku na ka nu si si ku si ke aman khosing a pangna ba tutu atla tle o a pangna ba tutu ko ase o chike mtan chong ngo bolang ngo hung ko sa ko ji se ka ke ra du ke ka ba tu ka se pangna ko si de ka bo bolang ngo e mtan chong ngo ba hung ko sa chi ma ka ke a pro kham ngo ko na ke ka ba tu ka se pangna ba ko e le kwa pro kham ngo hum tutu ko ngo bolang ji chang ko sa ko ji se ka ke ra du ta ma si de mtan chong ngo bolang ji chang ko sa de chi ma ka ke res ta bu sta kan ma ko na ngaide ko vusta da wala ko ngare kan musi chagu si tege safety ko jingau tole pangwa aman khosa ke mong ma so tendi tong wala

0: xka f m kawa ulango em tanu kuchu aungo ulango ji changu chagu ji se ka ke rado ke kawa tu ka khai se pangwa kwe khai kwa rado ke numuru ya woni ten se ba pen ne kha f m manu tu tu kwe aungo ulango ngwe sagu ji se ka ke aprokham ngo konga ke kawa tu ka khai se pangwa go sende ke kwang khang go su ba gi ne twin da khamnite mo un to ngo le ngwe e ten go a chitawa ngwe sagwezi se ka da kawe tu ka isi pango go si dagim ten chongwa wa ule ngo go sa kawisi si ga ngo kon ta ke radu da go si de kon kan go si ba ke yena twin da khamenite ngwe ka ngo le ngwe ngo si taba ke mo ngo ma so ten dite ngo ulang
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take a call, but please leave a message after the tone.

0: Exka if kawa wala nga yung tanong ko chu aung nga ba programa ko sa usi si kage rado we sida ki kawa elfe kong sewa manite ke ma sida ki kawa dang ta pang nga ba ko sida ki jima dang ke wala nga si chakwa nga ke kawa res ta ki wala nga wa we alikwa program nga mtutu ko nga ba wala nga si chakwa ang kwe sa usi si kage rado ke kawaya tu kakai si pangawa ko si dage maungo maso ten duita unga ba ulang
1: kaiwa ma siya ha ida ku kate kung siya kaya mga kunyo dala te kai ida ku ka nama te ku ka kwe ke barangi tinda ku kwe tante kaiwa ma kaya da kwe tango te kai kwa ma kunyo ke iya ngonga ya ma kini ngu te pikabi siya na kunyo dala te ku jawa ku ka

kawa wala ngwa em tanu kuchu au ngwa program ko se wisi si ka ke radu aku si de kawa wala ngwa em tan chung ngwa ke masi de kwang khan gu su ba ge se jin twin da khamani te um ko e ka ngwa wala ngwi e tanu ku hum a ko e mon ngwa ko e otol fere wa chi ge tan chung ngwa wala ngwa ang ko e sa wisi si ka ke program ngwa ko na ke ka ba tu ka si pa ngwa ko e ka ku ara du ge nimuru ya woni ten sewa pen neha fm man tu tu kwe au ngo wala ngi cha ngwe sa kwe se ka ke ra du ke ma ngo ma so ten du tu ngo wala ngi

chikage kamna ulung abumna oka ngakon atang kasuma ka ko kam kala ngama o tamiyati atang xka fm kwa na ma kamala ke firintu na september

x ka f m kawa olengo em tene kuchu aung program ko sa uji che ka ke radu ku si de kwang khan gu su pa ke 5 minute te amon ka ngo olengo ten ho chi taba ke koi man hunu koi awa 12 fir wo chi ke ten chong ngo olengo ang koi sa uji che ka ke radu akwe ale kwa program ngo hum tu tu koi ngo olang ang koi sa uji che ka ke a olengo kwang nga ke ma jo ek thamo go bunga ke yu ji ji kum sing ngol ka khok man a de ji ge me ta kan gun a de ji ge kwin a de ji ge ngol jo ngum ga sing ge jet man style o manel ngum da bungo se tu tu lo si la